A vuli marito lawa muvhulu lowu ndzhaku ka ku tiva ta mafambelo ya mintirho ya ku yakisiwa ka switarati swi sukelaka edorobeni la Letete ku ya a Shangare. Swirho swo hambanahambana a xifundzankulu Nampula swi kombisa ku sola hikola ka lifu ka mpundzu wa muvhulu lowu la Mpendi tlhelo Dr. Honoré Xikauza hi tlhelo la Universidade Rovuma Justino Cardoso. Vapendi, vakambi, vakoli va mahungu, ni tinhlari ti enteleleke hi tinjondzo ta le mahlweni. Va vula leswaku Justino Cardoso a ve mpendi tlhelo mutsali hi xiyimo xa matiko ya misava hikula ka vutlhari lakwe la ku kombisa matimu ya vana va tikonkulu Afrika hikola ka mintirho yakwe ya vupendi. Murangeli wa ta mincino ya ntumbunuku ni tiyendzo xifundzankulu Nampula, Jamila Pika, a tlhamuxele leswaku mfumo wa tiko a Nampula wu karhi u landzelela mintirho hinkwayo hi ku kongoma ku va Justino Cardoso a lahliwa hi tindlela tinene nakona va karhi va seketela ndyangu kusukela ka loko va tivisiwe hi ta ku luza kakwe. Sekretari wa bandla la Frelimo a ya nakanyisa leswi swaku matshamelo hinkwawo ma vana se ma vekisekile ku va ku landziwa nhlengeletano ya vukhumen'we ya swirho swa Partido Frelimo yi nga ta sungulaka hi wavuntlhanu ataka. Shakil Abubakar a vula leswaku timhaka ta ku rhurheliwa ni mimovha ya vadelegado hinkwaswo swi va swi tshamisekile hi ku kongoma a ku landziwa ka mintirho ni ku va yi famba hi tindlela tinene nomo lowu ku karhi ku landziwa a ku lulamisela ka vugamu hi ku kongoma ku va mintirho leyi mi kota ku famba hi tindlela tinene. Hi marito man'wana, Shakil Abubakar a tlhamuxele leswi swaku va karhi va lulamisa hinkwaswo hi ku kongoma ku fika ka mintlawa hinkwayo ku ya fika wa vunharhu a taka edorobeni la le Ximoyi xifundzankulu Manica. Mahungu ma vula leswaku ku fambeni ka masiku hi kumekaku ka wona ku karhi ku landziwa a mintirho ya vugamu hi ku kongoma a ku vekisa mafambelo manene ya mintirho leyi. Ya matiko ya vambe. Murangeli wa tiko la Zambia, Hakainde Hichilema, a ya mahlweni hi ku kumeka phambeni ka nhlawutelo wa mavhoto ndzhaku ka mintirho ya nhlawulamani hi ku kongoma ku hlawula murangeli wa tiko milandziweke hi wa vumune wa vhiki la tolo. Mahungu ma vula leswaku Hichilema ku ta fika sweswi a ni ku tlula 1,500,000 wa mavhoto ma yangulaka hi 58,87 wa tipurusento, kasi mulandzeli wakwe wa ntshima Brian Mudubule a kumeka ka ndhawu ya vumbirhi ni kusuhi ni 1,000,000 wa mavhoto. Ku va muyimeli ku hlawuliwa ku rhangela tiko a humelela ka xiyenge xa ku sungula hi ku kongoma ku landziwa xiyenge xa vumbirhi a fanele ku va ni ku tlula 50% ta mavhoto ma nga ni mpfumelelo. Ta matshamele ya nkama. Ku fambeni ka siku la namuntlha doroba la Letete nga va lona ri nga kufumelaka hi ku tsema xivangu ku ya fika ka 31 graus Celsius. Ku landzela doroba la Lebeira na 28 graus Celsius. Madoropa ya Inyembane, Vilankulu, Kilimani, Nampula na Pemba ma nga ha fika ka 27 graus Celsius. Maputo 26, Ncayincayi na Ximoyo 25, hi vugamu ya kuma doroba la Lixinga na 24 graus Celsius. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya mixu ya Emissora Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto Lixile.

impela ku ta chika n'wini vilela kasi ni fambile ni ya ka khupula kumbe kunene a ta chika ni vonela zwingu a ka leswi ni swi tsufonaka.

va swa ku leswi eka chikakunene swa suvisa vutomi bya munhu swiore swi na 36 minutes tani u bakanyile bya nyike wa ha ku dzimuka lomu nga yimbela xikolo.

eka siku la namuntlha doroba na liteta nga va lona li nga kufumelaka hi ku tsema xivangu ku ya fika ka 31 graus Celsius, ku landzela doroba na Libeira na 28 graus Celsius. Madoropa ya Inyembane, Vilankulu, Kilimani, Nampula na Pemba ma nga ha fika ka 27 graus Celsius. Maputo 26, Nchayinchayi na Ximoyo 25, Hivugamu ya kuma doropa la Lixinga na 24 graus Celsius. Fambeni ka siku la namuntlha doroba na liteta nga va lona li nga kufumelaka hi ku tsema xivangu ku ya fika ka 31 graus Celsius, ku landzela doroba na Libeira na 28 graus Celsius. Madoropa ya Inyembane, Vilankulu, Kilimani, Nampula na Pemba ma nga ha fika ka 27 graus Celsius. Maputo 26, Nchayinchayi na Ximoyo 25, Hivugamu ya kuma doroba la Lixinga na 24 graus Celsius.

8:38 minutos kunene ke tolo hi sungule mhaka leyi hi nga vitisa leswaku alisima bya nseketelo lisima bya ku va hi seketelana hi pfuna va mungano helini lako xana hi titwa njhani loko hi pfuna va mungano inaka aleme leji hi ve ni mhaka ya ku kazata ya ku va hi taleliwa hi tindhambi tiyindlo timbundzumuka hi va ni timhaka ta ku kazata ngopfu swinene hikwalaho ka mati lawa ma hi mbombeliki xana ke lizandzu leli hi li hlayaka la ku va hi zandza hi tolovela ku va hi lekelelana hi tsutsumelana li vonekile hi li encile mini na wena loko hi kuma mungano yindlu mbuyangwana i yo ni tshiki hi mati hi swi kotile ku va hi mu tsutsumela kumbe hi yo swi tshika swi pfela ni mati hinkwaswo a hi nga tshandzini ke mhaka leyi loko munhu a humeleriwa hi khombo nga va bya ku feliwa a nga va bya ku va mbundzukemela hi yindlo kumbe to tindhambi leti ti hi mbombeliki kumbe hi yo mimoya leyo ha swi kota ku tsutsumelana na hi zulile hi kuma lisima muni loko hi yenca leswo ka swona swo leswi swa ku va hi zandza ku va hi tsutsumelana i nkontonuwu wa tolo kutani hi zandza hi ku 8:34:80 kumbe 8:34:80 a ku va hi khuva mabulu lawa hi bula kun'we leswaku hi ta kuma a xihlhelafuzi xa kona leswaku xana ke a lisima li nga kona loko hi zandza ku va hi tsutsumelana helini.

alini makuma mbiri ni ntlanu wa mabonasi na manharu na malumba evatswaliwa va Zambia, Tanzania, Zimbabwe na Musambiki. Tani kula ka mkhwepa uya mukeleke mitirhweni ya hina ku khomiwa ka nuna lweyi ku humelela ndzhaku ka ntirho wa ku xopaxopa emitirho yakwe yelanaka ni vugevenga a ndzelekanini wa Resano Garcia. Mintirho ya Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Econômica, EXAI, exifundzankulu Maputsu yi tshimisa eswikhatiso swikulu ka van'wamabindzu lava va nga ta kumiwaka na va hoxela etimfanelo ta mixavi hikwalaho ka ku kala emahlayisela manene ya minchumu ngopfungopfu swakudyiwa. Ka timhaka ta ku fana na leti, xiwubyana lexi khale a xi vitaniwa INAI xi ni mfanelo ya ku khoma en'wamabindzu lweyo a yisiwa emaphoyiseni a ku va a ya khatisiwa mayelano ni xiwono a nga ta va na xi endlile. Tani ku vula ka muhlanganyetele wa makungu ya ku simeka exilubyana lexi a xifundzankulu Maputsu, Gabriel Nhlongo, na a nga se khatisiwa n'wamabindzu lweyi a fanela eku vhusiwa mayelano ni xiwono xakwe ku va loko ku nwa swaku a nga cinci ematirhelo yakwe a nyikiwa eswikhatiso swikulu swi nga tsemaka leswaku a pfaleliwa exitolo xakwe. Namuntlha ku tlhava liendzo a ntlawa wa vugamu wa swirho swi nga ta kombisaka exifundzankulu Maputsu ka nhlengeletano ya vukhumenan'we ya bandla la Frelimo yi nga ta endliwaka kusukela wa vuntlhanu wa taka ku ya fika sonto a dorobeni la Ximoyo exifundzankulu Manika. Ntlawa wo sungula u sukile tolo a xifundzankulu Maputsu laha murhangeri wa bandla la Frelimo wa xifundzankulu lexi Carlos Zavala a tshembiseke leswaku hinkwaswo swi lulamile a ku va vadelegado lava va kombisa hi tindlela tinene ku vilela ka xitshungu xa xifundzankulu Maputsu ngopfungopfu ka leti ti yelanaka ni vurimi. Nhlengeletano leyi ya Conference Nacional de Quadros yi ta patsa evakombisi va Partido Frelimo va swifundzankulu hinkwaswo swa tiko. Mfumo wa xifundzankulu Maputsu kungwata u tlakuxa emitirho ya nkupuni ya maparafini lomu tikweni Petro Moke ku va ka ntamu wa yona a ku hodeni ku hlayisa ku yavela kun'we ni ku xavisa emaparafini lomu tikweni ni handle ka lona. Swoswi a nkupuni leyi ya Petro Moke yo va ni ematshamela ya ku hlayisa ntsena entsengo wa 500,000 wa metro kubiku ka ntlhanu wa mimpolwa ya lwandle ma kumekaka lomu etikweni. Makungu ya ku tlakuxa emitirho ya Petro Moke ma kumisiwe tolo a Ponta Douro exifundzeni xa Matutwini ku fambeni ka siku la vugamu la 11 Conselho Coordenador la ndzawulo ya ta swa migodi ni magezi leyi yi voneke emitirho yi landziweke ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta lembe la nyan'waka kun'we ni ku kunguhata emitirho yi nga ta landziwaka a lembe litaka. Kasi mahungu ya vugama vula leswaku rhobye wa tinqunga ni matshamela ya ximanguva lawa a tsatsiya evurhangeri bya xiwubyana xi hanyelaka eku xiyaxiya ta matshamela ya nkama a ku va byi tshimamisa evutirhisi bya michini ya ximanguva lawa a ku paluxeni ka matshamela ya nkama na ku nga se humelela eswidzedze lomu emigangeni ya xitshungu. Holobye Americo Muhlanga a lava a ku vona a Instituto Nacional de Meteorologia na xi ri ni matirhelo lamantshwa matirheli na xona laha a ha tsatseke evatirhi va INAMI a ku va va tiva hi yentelelo leswi va ngo i Intelligencia Artificial. Muxanga a kombisi ntsatsi lowu tolo exifundzeni xa Marakweni a ku pfaleni ka nhlengeletano ya vuntlhanu na n'we ya ndzhawu leyi ya tinqunga ni matshamelo ya ximanguva lawa laha a ha vuleke leswi swaku tiko ku ri ni matshamelo ya ku xitshungu xihandla xi tivisiwa loko ku le ni ku cinca ka mikama ku tshunelaka. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixonene.

0: ta ku va ke hi sungula ku va hi tshokovetela madzungulo ya ku va malumba a xifundzwankulu Maputo. Haleluya ina Fernandes Dumo. Fernandes Dumo byi xile minjhani hi wani madzungulo ya namuhla.
1: Inkomu Natalia Livombo, inkomu mikiselo rhandzekaka wa Radio Mozambique misoro provincial de Maputo kunene lowu i nkarhi wa ku va hi tshokovetela migana ya ku hambanahambana ya xifundzwankulu Maputo a ku va hi fikisa mahungu swa nga xihena. Lawa siku rin'wana ni rin'wana vonakulori va xitichi lexi va ma kolaka va ma lulamisa hi ndlela xiradio a ku va ma fika hi tindlela tinene ka vayingiseti va hina. U na ku namuntlha hi ta vulavula hi liendzo la tintlhari ta maveterinaria leti ta tikweni la Eswatini namuntlha ti kumekaka exifundzeni xa Matutwini. Na ku na ha ta vulavula ku namuntlha ku tlhava liendzo la ntlawa wa ugamu wa swirho swi nga ta kumisaka ebandela ra Frelimo xiyimo xa xifundzwankulu Maputo ka nhlengetano yikulu yi nga ta va kona hi masiku ya 21 ka 23 ka hweti yole adorobeni la ximoyo ya xifundzwankulu Manika. Nakona ha ta vulavula hi ku xuva ka holobye wa tinkunguhani ta matshamelo ya ximanguva lawa Ameriku Muhlanga lweyi a tsatsiyaka exiwubyana xa nyelaka ta ku xiyaxiya ematshamelo ya nkama a ku va xi tirha hi ntshimantshima hi nkhinkhi enkungumetweni wa ku va ku handla ku tivisiwa exitshungu loko ku tshuka ku humelela eku cinca ka mikama kumbe swidzedze lomu atikweni ra hina Natalia Livombo.
0: Impela no vina 40 hi ku va hi londzovota nkama
1: kunene a likungeni swa ku hina Veronica Sidumu elikungeni na sukela exifundzeni xa Matutwini lomu tintlhari telenaka ni ku daha eswiharhi i nga va veterinari va tikweni la Eswatini va kumekaka exifundzeni lexiya hi le tiva leswaku kasi va endla yini ku exifundzeni xa Matutwini hikuso hinene hi ni va veterinari kulo. Veronica Sidumu byi xile hoyehoye hi wani a maxele ko seno a ya Matutwini mi kumekaka kona nakona hi ntshimantshima hi leyi a nkongometo wa le ndzu leli mi nga ka lowo.
2: Ni xile Fernandes Dumo, ni xile Natalia Livombo, ni xile Wimso Provincial de Maputo, kunene se kumeka lani a xifundzeni xa Matutwini ka muganga lowu chiwaka swa ku i Muhawu, ka ndhawu leyi yi vekisiweke lomu tintlhari ta xiyenge xa ta vufuwi ta tiko la Eswatini. Ti kumekaka namuntlha hi nkongometo wa ku va ti pfuxela ni ku va ti vona a mafambela ya mintirho ya ku tlhava a nyezani ka swifuyu a nga tihomu ku va ti vhikeriwa ka mavabyi ya ku hambanahambana a mathoyisa ni man'wani kutani a ntlawa lowu wa ku fika lana a Matutwini lana u pfangalatanaka ni xiyenge xi hanyelaka ta vurimi ni vufuwi lomu tikweni a nga hubyana xi hanyelaka ta mintirho leyi tani ku fikeni ka ntlawa lowu ku sungula ku kombisiwile a vafuwi lava nga kona ka muganga lowu lana ka nkarhi wa sweswi se ku kongomiwa ka ndhawu lomu tihomu ti hlayisiwaka kona ni lomu ku landziwaka kona a mintirho ya ku va ti tlhaveliwa nyezani makungu ku va a tiko la Eswatini ni tiko la Mozambique va tluletelana vutlhari mayelano ni maendlela ya ku va ku tlhaveliwa a nyezana ka tihomu ku va ti vhikeliwa ka ti mavabyi ya ku hambanahambana ngopfungopfu lama chiwaka February. Eka nkarhi wa sweswi hi ni mun'we ka vafuwi a ta hi byela a mfambo wa vona wa siku lin'wana mun'wana a ku landzeni ka mintirho leyi ya ku fuya ni leswi va tshikaka va tlhangana na swona hi tlhelo la mavabyi ni leswo tala wuxeni ku vulavula ka mintirho ya Radio Mozambique hi kombela vito ku sungula ni ku hi byela swa ku a mintirho yi famba njhani.
3: Awuxeni khani mama mina hi ku tswaliwani elidiofilito kas ni kumeka Muhawu hi pa xitori ndlisa xihomu lomu mina pa xitori wa Muhawu.
2: U sunguli a lembe munhu ku a ku va a mubyisi wa xifuwo
3: mina hi ku ve ni lomuhawu ni fikile lembe ni nga hela.
2: U fikile ka mintirho yi famba njhani?
3: A hi ku byisa ka hina kumi ni swa ku nga tshwa ku mi tinhova ti fambi ku tshwe nhova hi ndyangu

0: kuma ku tshe nhova ta kuma ni gwanyela kwala hali kona ben para nsepa ku ri ndzi ati kuma ku huma ximixweni ku huma vuya kaya makinzi wa vona se hi tlhelo lamavabyi swa tshika swi endleka swa ku a swi fuwi swa n'wina swi kumiwa hi mavabyi ina tihomu ta vangwa ti tshuka tini ma va byela ku ti huma a tindhende leswa ti huma ti tshuka khuvi lomu ka minomo lowu se loko swi kutani mienje loko hi byela valungu va ya ti tlhaviwayini a mirhi swa endleka swa ku tin'wani ti fa hikwalaho ka mavabyi lawa siko swa endleka leswi se namuntlha mi nga vula yini hi liendzo leli lava pfhumba lava telaka ku ta mi pfuna hikuva ti tlhaviwanyisa swi la ku gwela varhangeti va swona va tiva va swi va vafuwi swona khani mambo hi marito ya mun'we ka vafuwi va muganga lowu wa muhawu lava va ti nyiketelaka ka mintirho ya ku fuwa lana ka nkarhi wa sweswi ku va amukeleke aliendzo la tintlhari ta tiko la Rain-Sodin leti ti tekelani ku va ti ta pfuna ta hlengela ka mintirho ya ku hlavanyezani ka swifuwo ku va swi vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana sirina nsidumu natali libombo ni va hi leswi hi nga swi hlanga ka nkarhi wa sweswi ku twaka ku hefemuteka hi le ku tsutsumatsutsumeni hikuva a ntirho se wu sungulile hi chava ku va hi nga luza swin'wana kambe na tshemba leswaku ka nkarhi wa sweswi se swi ringanile kutsongo leswi se hi swi koleke eka ndhawu leyi
1: inkomu Veronica Sidumu u nga tsutsumi ngopfu u nga tshuka u pareti wa uwa hi lava hungu van'wani na u le ka tindlela tinene kambe ntirho wunene ku swinunga kona a mugangeni wa ka mahawu exifundzeni xa matutuni le ka novhoro xinakona le 5 minutos kunene livomvu hi tivisile leswaku namuntlha hi ku ri ntlawa u tlhavaka eliendzo na kongoma edorobeni la ximoyo a manika
2: kunene va ya kumeka ka nhlengeletana hikulukumba ya tinhlongoma ta bandla bya Frelimo a hi vatweni
1: ntlawa o kumisa bandla ra Frelimo a ka nhlengeletano ya 11 ya bandla leli yi nga ta va yi endliwaka hi kusukela siku ra 21 ku ya fika 23 xika agoxi hi nga ka yena va tlhava liendzo na vakongoma a xifundzankulu manika edorobeni la ximoyo tanihi ku vula ka murhangeri wa bandla ra Frelimo ma xifundzankulu Maputsu hinkwaswo swi tshamisekile a ku va vakombisi va bandla leli va ya tivisa eku vilela ka xitshungu xa xifundzankulu Maputsu ka nhlengelelano leyi yi nga ta patsaka emadzanadzana ya swirho swa Frelimo a dorobeni la ximoyo nkarhi lowu xitavala a tshimamisa leswaku hi ntshimatshima ku ta kombisiwa hi leti telanaka ni ta vurimi kun'we ni swikhalo swin'wana swa xitshungu xa xifundzankulu Maputsu
3: a va delegati va yaka conference a ximoyo va sungula kusuka namuntlha ruma a ximoyo ku ni lava sukaka namuntlha diaza set ku ni lava sukaka mundzuku dia dot mahiti yimelelile preparati hikwezi ku hi participara ni va delegati va pusati Maputo a ximoyo 21-23
1: marito ya murhangeri wa bandla ra Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu Carlo Xavala loko a vulavula hi ku sungula ku endza musumuluko lweyi ka swirho swa bandla ra Frelimo leswi nga ta kombisaka a xifundzankulu Maputsu ka nhlengeletano leyi ya 11 yi nga ta va kona hi masiku ya 21 ku ya fika 23 ka n'hweti ya agosto yi nga ka yena bandla ra Frelimo xifundzankulu Maputsu li tamele entirho wa ku yaka exilawu xa tinhlengeletano leswo a mugangeni wa chumeni edorobeni la ka matsolo hi ku yakiwa ka xilawu lexi xi nga ni matshamela ya ku yamukela emagidimambirhi wa vanhu bandla la Frelimo li kun'wata a ku va ku ya fika lembe litaka a munhu lowu na se u tirha hikwalaho ka sweswo mixini wa musumuluko loyi varhangeli va xifundzankulu Maputsu hi vulavula hi murhangeli wa xifundzankulu lexi Manuel Tule n'wini mukomisi wa mfumo exifundzankulu Maputsu Eric Xibonjesa hambi murhangeli wa bandla la Frelimo exifundzankulu lexi Carlo Xavala va pfuxele endhawu leyi a ku va va vona hi kusuhi mintirho yi landziwaka enkongomitini wa ku va mintirho yi hantla yi gama loko va vulavula ka mintirho ya radio Mozambique murhangeli

0: lo bandala frele mu exifundzankulu maputsuka Luizavala hi lo ativiseke leswaku ku yekiwa ka xilawu lexi ku tatirhisiwa mali i fikaka ka 60 milioni wa timedikali laha a yimela leswaku ku fika lembe letaka a xilawu lexi xi sungula eku tirha
1: a ku pfuxela i ku vona swaku a fase leti nga ka dzona eke xitaji xita u processe za ku yaka a sala ti kofilisa zala absolute maputsu hi vonile suka na nyu xilo yoka fa dza ku sungula leza vanga khaluta leza u bidzi zisungulaka na mutla na dzo vha nika mapraza ku uma rap city va ta heta fa dzi va sungulaka le pita ku nja ka fhoni hine iku iku nwa le kombela fa ku va membro va militant va partiti va continuara va nika apodzi va tsinika ka pra swikoteka swa ku asala dzi kofenesa dza prod mapodzi dzi hela
0: ele atava asala la ku sungula xi mutsha xhunu sangu maputsu ti amkela vanhu vangaki intwini minga byela ka lwe alandza ka ndlo ku ya ka asala
1: asala dini dzi tateka 2000 wa fan 2000 vanhu va ku tsama 2000 va ma membri va ku na va tsamile asala lesi aka lava ya kaka i ku hi va encourageana loko ava continua ni ekipe vanga na yona va continuara va hama tizilo lebita ku pheja ka hini ku vanga fatore material porque pode vanu vontade mas loko vanga na material ya kunwa la vanga kusikile pheja ka hini iku hi continuara ni ti membro leti ti contribuiraka para ya ka sala hi continuara hi dala contribution tizi para ka sala dzinga nyime hi ta sala hi mamtizile itaka malemela mataka hi cheka lani asala dzizo lana absolute maputsu
0: marito ya murangeli wa bandala frelimo maxifundzankulu maputsu ka Luizavala loko a vulavula hikwalaka kuyekiwa ka xilawu xi nga ta yamukelaka etinhlengeletano ta bandla leli hi le ka 9:50 i nkarhi wa lisima ngopfu swinene hi xiyimo xa bandala frelimo hikusa he i n'wananga yan'wa a yan'wa hi rheve ku tsutsumiwa ku go a ximoyo namuntlha he hi twile leswaku i nyingi mintirho yo landziwaka se ni lava ku xavisa
2: yima swinene
0: a vo gongondzela a tiyindlu ta vona mabari ya vona mabaraka ya vona va leyi i ku tali ngopfu swinene exiboyo ka masiku ka vona inaka a xiwubyana xa nyeleka ku xiyexa ta matshamela nkama hi lexi tatsiwaka a ku va xi va ni matshamelo ya ku xi hantla xi tivisa ka xitshungu ngopfungopfu xa migangeni ya tihandle ka madoroba loko ku tshuka ku humelela ematshamelo ya ku cinca ka nkama swi nga ndlela ku xo xitshungu lexi xi hantla xi tilulamisela a ku va xi nga kumiwi hi xitshuketa i ntsatsi wa holobye wa leti ti yelanaka ni tinqunga kun'we ni matshamela ya manguva lawa Ameriku Muxanga loko a vulavula tola ku fambeni ka nhlengeletano ya mutlhanan'we ya ndzawulo a yi rhangelaka kula na kulowo Stelio Manyisa.
3: Holobye wa ta tinqunga ni vutirhisi bya switirho swa ximanguvana lawa a tsatsiya xihubyana xi hanyelaka ku paluxa mahungu ya ta ku cincacinca ka matshamela ya nkama Instituto Nacional de Meteorologia a ku va xi ya mahlweni hi ku tirhisa switirho swa ximanguvana lawa a ku koleni ka mahungu ni ku paluxeni ka mahungu mayelanaka ni ku cincacinca ka ta matshamela ya nkama hi xiyimo xa tiko. Ameriku Muxanga a lava leswaku xihubyana lexi xa INAM Instituto Nacional de Meteorologia xi va lexi xi tirhisaka a vunyan'waka a ku va ku hangalasiwa mahungu lawa ma nga ta tirhisiwaka hi swiyenge swa ku hambanahambana. Ameriku Muxanga a vulavula musumbuluko lowu a xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputsu ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kan'we ya xihubyana xo lexi xa INAM Instituto Nacional de Meteorologia.
4: A automação das instalações meteorológicas permitirá substituir processos manuais por sistemas capazes de recolher e transmitir dados em tempo real com maior rapidez, qualidade e continuidade.
3: Marito ya Musa Mustafa, murangeli nandza wa Instituto Nacional de Meteorologia, loko vulavula hi ntirho lowu va nga ta wu tamela ndzeni ka ku va va sungula ku tirhisa switirho swa ximanguvana lawa enkongometeni wa ku va ku yantswisiwa a matirhelo ya vona. A ntirho wa vona i ku hangalasa mahungu mayelanaka ni ku cinca ka matshamelo ya nkama na mhangu leyi yi nga si na fika na nkongometo ku va mfumo wu swi kota ku va a ku rhanga wu fikelela a xitshungu.
0: Hilawa ke libo

0: ekusa hey iwe ivona swa ku karata ngopfu swinene loko xinyingi tshungu xi kumiwaka hi chuketa hi timpfula ta magindlambeve mimoya yikulu ngopfu swinene hikwalaka ku tintlhari ta ku xexa ta masamela nkama ti nga koti a ku endla ti tivisa leswaku e ti voneleni n'wini o hungasa ni maku wa nini n'wini o seneka n'wi matibyala se ti vonenini kuse ku leswi taka
1: impela
0: se holobye wa xiyenge lexi hi loyi a tsasiyaka mintirho ya Instituto Nacional de Meteorologia a ku va yi hantla yi tivisa ka xitshungu loko ku tshunela eswidzedze inaka wa tiva swa ku a hina yanga hi koho
1: swi suvile kambe ku tumbuluki xiubyana xa xintshwa
0: va le exile lweyi hi lweyi a muhlengetelo wa makungu ya wo simeka xiubyana lexi lomu a xifundzankulu wa Botswa a tshimamisaka mintsetso yo tlhela a bandleve van'wamabindzu leswaku lweyi a nga ta tshukaka kumiwa na endla ta vukanganyisi kumbe ni minchumu yi nga handle ka nkama na hakarhi a yi xaviselaka xitshungu a xikhatiso ta va xikulu ngopfu swinene xileswo mutirhikulu ri muni ka novela hi yena a tshineleke ka munumuzana lweyi Gabriel Nhlongo lweyi a buleke na yena hi mhaka leyi ya swikhatiso leswi nga ta nyikiwaka van'wamabindzu lava nga ta hoxelaka etimfanelo ta lava va tirhisaka emichumu
2: vurhangeli bya xiubyana xintshwa xi hanyelaka ku vonela ta madyela ni mintengo ya xifundzankulu Maputo Exai ni tshembisa ku va leta khatisa van'wamabindzu lava kalaka va nga landzi minawu ya vuxavisi ni ku hlayisa mabindzu yo hambanahambana muhlanganyeteli wa mintirho leyi Gabriel Stefan Nhlongo a vulavula mixo wa musumbuluku lowu a doropeni la ka Matsolo a ku haxeni ka nawuntshwa wa matirhela ya xihubyana lexi hi ku landza a hi yingiseni marito yo yentelela mayelano ni leswi xihubyana lexi xi tibohelaka ku va xi endla swona eku yantswiseni ka ta madyela ka xitshungu
3: nyamuntlha hi karhi hi haxa a nawu lowu u yakisaku a xikanekiso lexi xi chiwaku Pension General de Segurança Alimentare e Econômica. Hi hlanganile laha ni vanakulori va ku hambanahambana a nga van'wamabindzu ni van'wanyani va swikanekiso leswi hi tirhisanaka na swona hi xiyimo xa mfumo a nga Direção Provincial de Indústria e Comércio, Serviço Provincial das Atividades Econômicas, Procuradoria ni swibyana swin'wanyana swa mfumo leswi hi tirhaka xikan'we na swona. A xa ntshimantshima lexi hi nga ka xona i ku tivisa a xitshungu leswaku xikanekiso lexi a xi vitaniwa hina hi masiku ndzhaku xa xisencha hi xiyimo xa ta mintengo nyamuntlha xi cinca a vito xi ta vitaniwa Pension General de Segurança Alimentare e Econômica. Hi lexa ntshimantshima xa kona leswo hi karhi hi haxa mahungu lawa leswaku va konsumidori hala a kaya va nga va swi tiva leswaku i nayi a nga ha li kona kambe ku na xikanekiso xintshwa lexi vumbiweke hi mfumo leswaku xi tendera mintirho yo fana leyi i nayi a ta yi tendera kambe lexi xi a xikanekiso lexi xi tswaliwaku na xi tswaliwaku namuntlha hi nga swi vulisa xileswo xi ta va ni ntikelo ka matirhela a nga va ku yantswisa a timhaka ta ku ta vubasisi ka leswi hi swi produziraku hi swi bindzulaku swakudla laha hi tivaku hi kona swa ku swakudla hinkwaswo leswi swi bindzuliwaku atikweni la hina swi fanela ku landza minawu yo karhi hi nga vulavula hi mafarinya, machukela, marefresh kumbe nga marefrigerant, mabyala ni swin'wana hi ku tala ka swona swilo leswi fanelaka ku bindzuliwa na swi landza minawu yo karhi leswaku swi nga hi vangeli mavabyi emirini ni xisweswo para swi fika ka consumidori kumbe ka lweyi a dlaku swona tenge swi fika na swi basile hi matshamelo lamanene na swi xiyaxiwile leswaku a swi na mavabyi phakati ka swona para lweyi

0: Ihlikane Storm, ihlikane moyeng setwa radio Mosambiki, mfumo wa tiko kunguhata ku va wu tlakuxa a vutirhisi bya ndzelekano wa risangarisiya. Nkongometo hi ku va hi kola ka ndzelekano lowuya, mfumo wu kota ku kola mali leyi nga ta tirhisiwaka ku va ku tlakuxiwa swiyenge swa ku hambanahambana, hambi ni vuyaki bya swihubyana swa ku hambanahambana swi nga ta pfunaka mfumo kumbe swi nga ta pfunaka a xitshungu. A ntlawa lowu nga ta kombekisaka Maputo Province ya ka mitlangu ya swikolo Majoko Xikolari ya Nyambani yi ya mahlweni ku va wu tlhavukanyisiwa enkongometweni wa ku va wu ya ti kombekisa tindlela tinene. Ni swo swa swin'we swa endliwa hi ntlawa lowu nga ta kombekisaka a xifundzankulu Maputo wa bandla la Frelimo u nga taka a ximoyu ka nhlengeletano lowukulu wa swirho swa bandla leri. Murhangeli wa leri bandla hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a tshembisa leswaku se va sungule ku vhakacha va kongoma a xifundzankulu Manika. Tinhlokomhaka tikulu ta lowu nongonoko nhlikani Maputo, nongonoko lowu wu lulamisiwa wu va wu kombisiwa hi Stel Manyisa a ni nexe ni ni nseketelo wa Afonso Maguli ka vukhandlisi nhlikani wunene. Xikani ku phinda mfumo wa tiko ra Mosambiki ni makungu makulu ya ku tlakuxiwa vutirhisi bya ndzelekani wa risangarisiya a ku va ku koliwa a mali leyi nga ta tirhisiwaka ku yaka ka swihubyana swa ku hambanahambana ni switirho swin'wana leswi nga ta seketelaka xitshungu ka miganga ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo ni tiko ra he. Twana ndzava hinkwayo hi ku landza na Domingo Jumalani.
1: Mfumo wa tiko wu tiyisa ku va wu ta ya mahlweni ku landza mintirho ya ku va ndzelekano wa risangarisiya xifundzeni xa le ka n'wamba xifundzankulu Maputo a lo lowu hlengelaka ka nhluvuko wa nyiketimu ka tikonkulu Afrika hi xiyenge xa ta cuma. A holobye wa ndzawulo ya nyelaka ta ntleketlo xo Homatlombe hi lowu a tlhamuxeleke leswaku ndzelekano wa risangarisiya hi lowu nga le matshamela ku va wu hlengela ka nhluvuko wa nyiketimu ka tikonkulu wa Afrika hi ku ri ka matshamela ku va wu hlanganisa tiko bya Mosambiki ni tiko bya Afrika do Sul.
2: Mais do que uma fronteira, risangarisiya constitui para nós uma das principais portas terrestres de entrada e saída de Moçambique e uma artéria vital da nossa ligação económica com a República da África do Sul. É igualmente o ponto estratégico do corredor de Maputo e uma infraestrutura cuja eficiência se repercute diretamente na dinâmica do comércio regional e internacional.
1: João Macomba, Fakanele Mosambulukulu, kantirho wa ku va ku haxiwa zibye bya ku sungula bya ku va ku ta akiwa ndzelekano lowu ta ka hlanganisa mintirho ya swirho swa tiko bya Mosambiki na Afrika do Sul a nga

0: canelo vitanuaka frontera di para geunica resano garcia kukaneliwa hi makungu lawa ma kongomaka ku va ku yakisiwa ndzelekano wa Resano Garcia lani nakoni ku ta ka ve ku ninginisiwa switizo swa tavo manguva lawa ka ku va ku yamukeliwa a vanhu nambi ni makamiyau lawa ma tleketlaka mintshwalo.
1: Com a implementação do posto de fronteira de paragem única, pretende-se aproximar e integrar procedimentos aduaneiros migratórios e de controle fronteiriço de Moçambique e África do Sul, promovendo maior coordenação institucional, reduzindo a duplicação de procedimentos e conferindo maior celeridade no movimento transfronteiriço.
0: A holobye wa ndzawulo ya nyalakata ntleketlo a tlhamuxe leswaku a ku va ku yakisiwa ndzelekano wa Resano Garcia hi loko ku ta ka vekisa a matshamelo manene ya mintirho ni ku va ku pumbiwa a nkama lowu vanhu va nyimaka ku va ya va yamukeliwa ngopfu makamiyau lawa ma hambaka ma fila ku leha swinene ku fambeni ka switarato swa nhlayo ya vumuni.
1: Estes constrangimentos produzem custos económicos significativos associados ao consumo adicional de combustível, à mobilização de viaturas, ao risco de deterioração de determinadas cargas, ao incumprimento dos prazos contratuais, também ao desgaste acrescido das infraestruturas rodoviárias, para além da fadiga também que cria para os nossos profissionais que aqui prestam serviços.
0: A mintirho ya ku va ku yakisiwa ndzelekano wa Resano Garcia lowu taka yamukela a mintirho ya vuzhangeli bya tiko bya Mozambique na Afrika-Dzulu ka xiyenge xa migração hi leyi mi taka teka timali ta ku tlhasa 980 milions wa timetikali.
2: Kani mambu Domingos Makalani ni kuti hi ta ka mfumo ku va ku tlakuxiwa vutirhisi bya ndzelekani wa Resano Garcia, nkongometo ku va mali yi koliwaka lahana gaxa yi tirhisiwa ni ku va leswi swi endliwaka hi mali leyi swi voneka ku pfuneni ka xitshungu. Hi bajuvana ya ka Mathutu ka Manjolo ematutwini ku na Veronica Sidumula pangalataka riendzo ra ntlawa wo humaka mfungweni wa Eswatini i ntlawa wa tintlhari ta vudahi kambe ka xiyenge xa ta vuhlayisi bya vutomi bya swifuyu na nkongometo kuni ku va ku ve ni ntirhisano ka ntlawa wa ku fana wa tiko ra he ka mahawu Matutwini ku na Veronica Sidumu swi nga leswi nga swi hlaya. Veronica Nhlikane, kutani hi wona mahungu u nga ma kola u vonaka leswaku ma fanele ku va ma paluxiwa ka lowu nkama ma vulavulaka hi riendzo ra ntlawa lowu humaka mfun'wini wa Eswatini u pfuxelaka Mozambique.
3: Nhlikane Stélio Manyisa ni muyingiseni wa Limpopo Provincial de Maputo kunene tanihi laha ku hlayeka kona a ntlawa wu vumbiwaka hi 15 wa tintlhari ta xiyenge xi hanyelaka ku vekisa a vutomi byinene bya swifuyu na ku huma atikweni la Eswatini. Namuntlha mpfuxeli a xifundza xa Matutwini a ku va u ta vona hi kusuhi a mafambela ya mintirho ya ku tlhavanyezana ka swifuyu a ku va swi vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana ngopfungopfu lama chiwaka a febri a soza i ntirho lowu wu landziwaka ndzeni ka ntirhisano nga kona xikarhi ka tiko la Mozambique ni tiko la Eswatini kota leswi nga matiko ya vuzamano lana hikwalaho ka ku va ma gamakanile swi na byalaka ku va va xasiliwa hi timhaka ta ku fana ni ku va ku tlulela mavabyi eka tiko leli ya ku nghena ka tiko la Mozambique nambini ka tiko la Mozambique ku kongoma etikweni la Eswatini. Tiko la Eswatini ku fana ni la Mozambique lembe li nga hundza ma hlaseliwile hi mavabyi ya febri aftosa ka swifuyu lana ku luziweke a tihomu ta ku hambanahambana matshamela ma hoxeleke handle ka ku va ma hoxelile a vafuyi ma hoxeleke nakona ni nhluvuko wa matiko hamambirhi. Xileswo matiko lawa ma pasanile ku va ma tluletelana vutlhari mayelana ni tindlela leti ti nga kumiwaka a ku va mavabyi lawa ma nga xanisi ka swifuyu ka matiko hamambirhi. Kutani ndzeni ka mintirho yoleyo ku voniwile a malandzela ya mintirho ya vutlhavanyezani hi xiyimo xa tiko la Mozambique lana na lona tiko la Eswatini li nyikeleke mavonela mayelana ni tindlela leti ti nga tirhisiwa

0: kana to nakona akuva kuyantswisiwa mafambela ya mintirho leyi mhaka yi tsakisaka leswaku ka nkarhi wa sweswi lana tikweni la Mozambique a ku na timhaka ta mavabyi ya febre aftosa eka tihomu tanihi ku vula ka murhangeri wa xiyenge xi hanyelaka a ku vekisa vutomi byinene bya swifuyo hi xiyimo xa tiko Abel Xilundzu loyi nga yena a kombisaka a tiko la Mozambique ndzeni ka mintirho leyi kambe hambiswilitano ku karhi ku landziwa mintirho ya ku va ku tlhaveliwa nyezani ka tihomu leswaku ku nga tsheli ku vonaka timhaka ta ku va ku fa tihomu hikwala ka mavabyi eka nkarhi wa sweswi ka nyimeriwa a xipimo xa gidi la madozi ya mavhasina lama nga ta fika ntirho wu seketeriwaka hi banku ya Mozambique a ku va hi xipimo xa lembe ni hafu ku landziwa mintirho ya ku va ku tlhaviwa nyezani eka swifuyo ku va swi vekiseriwa a vutomi byinene kutani hileswi hi nga swi hlayaka talimanyisa kusukela leno a xifundzeni xa matutwini ku pangalateni ka ntlawa lowu wu taka wu tata kola nambini ku siya a tluletela vutlhari tiko la Mozambique hi xiyenge xa vufuyi ni ku vekisa evutomi byinene bya swifuyo.
1: Eyo hi makumile mahungu kusukela amatutwini Veronica Sidumu qhuvekani mitira leswaku ka nhlawutelo marungu lama ta hetela na man'wana mahungu hi khensile. 3:10 nhlikani Maputo i nongonoko wa mahungu wa emisori provincial di Maputo lowu yaka mahlweni hi ku mi tivisa mahungu ya ku hambanahambana a xiwubyana xi hanyelaka a ku paluxa mahungu ya ta ku cincacinca ka matshamelo ya nkama a nga Instituto Nacional de Meteorologia xi vula leswaku xikarhi xi lavetela timale leti nga ta pfunetelaka ku tirhisiwa kumbe ku simekiwa ka switirho swa ximanguvana lawa hileswaku ku ta fika sweswi a xiwubyana lexi xi swi kotile ku va xikola mali ya ku fika 400,000 wa madolara ximelika i mali yi ringanaka 26,000,000 wa timetical i mali leyi nga ta tirhisiwaka ka xiyenge lexa ku sungula a ku va ku simekiwa a switirho swintshwa na switirho leswi swi nga ni maendlela ya ku tirha hi ku cuvukisa a xinyan'waka a nkongometi ku va ku yantswisiwa mintirho ni vupaluxi bya mahungu ya ta ku cincacinca ka matshamelo ya nkama hi ka Instituto Nacional de Meteorologia. Murhangeli nandza wa xihubyana lexi Musa Mustafa a vula leswaku kalonkama ku karhi ku vatliwa mabulu ni vanghani va xihubyana lexi nkongometi na ku va mali leyi ya yi tlakuka handleni ka ku va ku tirhisiwa ntsena 400,000 wa timetical ka malembe kumbe ka masiku ni tin'hweti leti taka mali leyi ya yi tlakuka hikuva a nkongometi wa inami i ku va ku ya fika 2028 se hinkwayo a cinca inami lweyi hambi switirho swi hambana ni leswi a va ta va swi tirhisa ni matirhelo ya koho i vi ya ku hambana ni lawa a va ta na va maendla na nkongometi ku va ku hatla ku basopisiwa xitshungu loko ku humelela tindhambi kumbe timpfula mimoya ni swihomiso ka masiku lamataka i marito lawa ma vuleke ka nhlengeletano leyi a va ta va yendla laha na xifundzeni xa Marakweni lomu holobye wa tatinqunga Ameriko Muhlanga a siyeke swileleto swa ku inam a hantlisi ni mhaka leyi ya ku tirhisa switirho swa ximanguvana lawa.
2: A automação das estações meteorológicas permitirá substituir processos manuais por sistemas capazes de recolher e transmitir dados em tempo real com maior rapidez, qualidade e continuidade. A inteligência artificial, associada a modelos avançados de previsão e a capacidades computacionais cada vez maiores, poderá permitir análises mais rápidas e previsões mais precisas, contribuindo para antecipar fenômenos extremos e melhorar a capacidade de resposta do país. Mas a tecnologia por si não será suficiente. O verdadeiro valor da tecnologia estará na capacidade de transformar dados em decisões, decisões em ações que protejam as vidas. O segundo desafio é garantir que a informação produzida

Wachi Julina, 3:24 a tikoniko dza Mozambique. Iya hi longoloka na wena hi ku swandza swinene hi ni ku dumbaka leswaku na wena u kone hi tlhelo dza halanu ku va kun'we hi longoloka. Inaka, namuhla hi jula ku va hi sungula xiyenge xa mintirho hi ku va hi tlanga na wena. Hi hla ku tlanga mpela. Hi tlanga hi ku va hi yingela vunanga. Vunanga bya ku va byi yimbiwile byi va byi tlhela byi yimbisiwa xiyintshwa. I tinyingi tinsimu leti hi ti yingelaka ti yimbeleliwa, kambe hi nga swi tivi leswaku ta same ti yimbeleliwa ku sunguleni. Kutani hi jula ku va hi teka lisimu lebyi byi yimbiweke ku sungula, kutani hi tlhela hi mi kombisa vunanga lebyi byi yimbisiweke xintshwa. Hi hlaya swona. Ehe, original version hi Xiputukezi. Ya! I matlangela Yezu ku ya tlhasa kusuhi swinene ni nsimbi ya 14:00. Hikuva Jose Barata a yimbe vunanga lebyi a nge lavisa ku xonga. Wa byi twa ka?

Kutani leswi na mi nga swi tivi varhandzi va vayingiseti namuntlha yi julaka ku va hi mi tivisa hileswaku lebyi vunanga bya tlhele byi yimbisiwa xintshwa kambe hi n'wana wa tiko. Byi yimbisiwe xintshwa kholomo tikweni bya kwezu ha Joakima Kwakwa a hi yena hi vutomi kambe a hi siyele dambu bya mumu.

0: bola ni mbelwa va clash match loyi a khalteke xikarhi ka kampo a khalta mbelo wa ku sungula a khalta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsendzeni ka kampo wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi pfuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: hina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: ku phatima
4: santo dos kamauri anga agosto 2026
5: kusungula nongoloko phatima maputu 2026
4: warambiwa kuva u hlengela ka mtshwantshwa wa vunanga bya xifundza nkulu maputsu
5: byi handleve leswaku loko u nkama wu fika u tivhotela lisimu lebyi u byi zandzaka
4: hi ku rindzile
6: O que é o Mpox?
7: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados.

Thabele u mama jakazi ka tlhala ka re ke zwa pa le ngone wo ndela ndi.

namuntla hinkwaso hi khensa mbilu ka wena muchisiti kuva swikotile ku tipatsana hina ku ta fika lonkari masiku malandzelaka hi ta ku tisela tin'wana ti lenaka ni nqambi ya vhiki leyi nga ta ku tisela ka vunanga ni nxaxameto wa ndzima ya vuchayi wa tinqambi ta ku hambanahambana a nga vana va tiko. Namuntlha hi vulavulile hi Lixbo wa Mathavele. David Ntimana hi yena loyi a lulamiseke a tlhela ku kombisa nongoloko lowu. Ka masiku ma taka hi ta tlhela ku tela ni yin'wana nqambi kola ka mintirho ya Radio Mozambique. Bye bye.

Ika ni sinene Davidi ntima na kuvautile watata hikombisa shihitana mailanu ni vutomi za muyimbilu yi mihi hlawulele ke yene. Ungalikhale nje hita tutuma hiya kumanengona wakalu utela kakuwa watata hikombisa leti tiyela nakani ni madela kunwe ni vutomi lebzinene. Pfumela nge hitutuma hiya kwa hleta Carlos Hlongo.

0: Hi tolovela ku yingela leswaku vone a va fanekele ku da leswi ni leswiyani hikwala ka ntanga. Leswi minkama minyingi swi xukuvanisaka vo vakhalabye hikusa swi endla ingi vo tsoniwa a swakudya. Nakasi namuntlha hi navelaka ku va hi basisa a mhaka leyi. Xileswo hi ku landzela anhlazi Yezu ya ta vudahu hi ta hi byela xa nchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabye.
1: Nhlekani vayingiseti va radio ka nkarhi lowu ni kumeka mini lani na ni na n'wini ka nkarhi lowu na ni hlamula hi xiyimo xa mutirhi wa Sawudi hi xiyimo xa provhinsiala ka Matsolo. Ni kumeka lani namuntlha a ku va hi ta bulanyana kutsongo kumbe hi khanela hi mayelano ni madyelo ya ku lwa munhu, leswi ni hlaya leswi hi swi vuliwaka hi xiputukezi va nge i triseraidad. Kambe a triseraidad loyi se munhu loyi se nga kokwana wa hina, xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna a ku cinci nchumu. Loko wo za u va triseraidad u va ka ntanga leyi ya wukokwani leswaku se u kulile. Ndawusi loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madyela lamanene. A ku kula a swi le ku hlaya swaku se a wu fanele ku va u dla, pela au contrario ni nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni madyelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya. Khati dzumbenyani mun'wanyana a ha ya masin'wini, mun'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani, maxa a madyela loko a nga li manene swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela antshaku u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku li kona. Ni nga hlaya leswaku a madyela lawa u fanele ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanele ku va a dlisa xiswona. A fanele ku va a dya swakudya leswi nga mutamu nyika ntamu, swa ku fana ni mpunga, huxa, a dya a mitsumbula, mihlata. A munhu lweyi a fanele ku va a kumeka a dya matsavu. A matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu, tinyangana, makhapa, matsheke, magedlele. I swilo leswi a fanele ku va a tatana wa hina mamana wa hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke a fanele ku va a dya a tifejawu.

a fanele ku va a dlaya tihlampfi, matandza, a fanele ku va a dlaya nyama. Hi la ka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dli swa munhu wa minenge, mun'wana a nga dli swa minenge mbirhi, masi a lwa kotaka ku va a dya hinkwaswo a fanele ku dya. Ni ye lweyi a nga ni ma-restrictions kumbe a ku pumba swin'wana swa ku a nga fanele ku a dla swa nge swo swi ni swi hlayeke swa ku a wa dya swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi, a fanele ku va a dya na yena swo swi a dyaka swona, naswona swi ta n'wi nyika antamu, a rhandza ku va a phuza a leti na ku hambiwa hi tihomu. I swinene swinene swileswo swa n'wi nyika antamu. I futhi hi fanele ku va hi ve ni ku tiya leswaku a munhu loyi a leswi a dyaka swona kokwana wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi n'wi nyika antamu. A fanele ku va a nwa mati a vuvuliwa hi mati, hikusa a loko u kula a la ka nkolo la u kumeka u venga u ku pumbeka a ku ve ni torha. Xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati. Maji wa fanele ku va u nwa mati, hikusa a khalabyeliwa hina lweyi loko a kula a muzimba na yena wa khwanyala a kumeka a wondza, a mati na wona ma ya ma pumbeka hambi hikuva a famba a swi koti ku xixiteni a kumeka a pumbeka a mixixito a ku va a nga ku xixiti hi ntamu hi ku a nga phuzi mati. Se a fanela ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameke kona kokwana lwa hina lweyi kumbe a ya masin'wini a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana, a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati nkarhi hin'wana a fanele ku va a phuza mati. Swoswi hi le nkarhi ka mafruta ya nkarhi hi nga nkarhi wa malaranja wa matanjirina a fanele ku va a bumela hi ntamu a mafruta lawa leswaku a kusigira ku a kuma mati lawa yani ya ku ma ta n'wi pfuna ku va a muzimba wa yena u kumeka u ni ntamu u kumeka u nyuka. I futhi a dye ni mafruta man'wana ya ku fana ni tibanana, masangu, swilalasi loko swi kumeka swiketsa na hi le nkarhi wa swona wa swiketsa a fanele ku va a dya leswaku swi ta n'wi pfuna. A tisenge na tona ti ta n'wi pfuna a ku va a kumeka a ni mintamu. I swinene leswo. I futhi hi hlaya leswaku a ka kokwana lwa hina lweyi seraki swa pumbiwa a ku va a hi ku hi fanele ku hi mu pumbela a swakudya hikusa se a kulile. E-e, a kokwana wa hina lweyi a nga pumbeliwi swakudya. Loko i ni kokwana ku a kula na ni matimbeni ya yena Xikwembu xi n'wi hlayisa a nga na mavabyi ku tala ka wona, loko a nga na mavabyi ya matesawu kumbe ma-diabetes a nga fanele ku a pumbeliwa nchumu swa ku a fanele ku va a dya kumbe a hlawuliwa swa ku leswi a nga kula a fanele ku va a dya leswi ni leswi. E-e, a kokwana wa hina a dya hinkwaswo, kasi loko hi ni kokwana loyi a nga na mavabyi ya matesawu lweyi ina a ka swakudya swa yena hi fanele ku va hi pumba a munyu a mpoda a dya swakudya swa munyu nupoda dya swakudya leswi nga na munyu hi ntamu kumbe swakudya swin'wana hambi ho va tinyama leti ta makonserva ti konservariwaka hi mitimunyu a dya makaldu a makaldu ma ni munyu a fanele ku va a pumba swilo swa ku fana ni swoleswo. A loko a kokwana wa hina lweyi loko madala wa hina a ni ma-diabetes hi fanele ku va na yena loyi na yena a ni ma-restrictions kumbe a ni ku pumbiwa ka swin'wana ni swin'wana leswi a fanela ku va a dla swinhlayo swa nge swakudya swi nga na wulombe hi ntamu, mati kumbe masumu lama nga ni mati hi ntamu ma-refresh kumbe a nga na wulombe ni hlaya hi wulombe futhi leswo a hi mati ni hlaya swa a masumu a ma-refresh ku lama nga ni wulombe a macana ya ku tsokotsa hi ntamu a fanela ku va a pumba a kokwana lweyo. Ni mafuza na wone a fanela ku pumba emagele ya mafuza hikusa a na mavabyi lama fanela ku va a swilo leswi

u kho ḓi swi nghena hi xiyimo hi ntamu swinene. Kasi gwevhi leyi a nga na ma-restrictions ya madela, se hi nga swi endlisa ku yini a ku va hi lulamisa a muzimba wa kokwana wa hina lwi. A loko a munhu se a kulile swa nge se a lomu ka wudala a wa pumba pidichi a nga rhandzi ku dya a magela kona ku endlisa swoleswo se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza, swi endla leswaku a khanyala muzimba. Bya hina kota tinxaka hina hi fanelaka ku va hi vona leswaku i ncini leswi hi fanelaka ku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina lweyi a nga kumeka a khanyela muzimba kumbe a wondza hikusa a nga na pititi la ku dya madyela kona se a ntsuluka va xin'wanani a dya swa unyamanyama a dya swa unyaminyami a swi twisiseki leswi a magelisa loko muphamela leswi o dyaka ntsongo a tsika a tshama nkarhi wa wunyingi na u nga na a nga dli nchumu hambi u ya mu vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dyaka nkarhi luwa a ta lava ku dyaka nkarhi wa yena ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka se a fanele ku a munhu lweyi ku hi vona swa ku i ncwini leswi a fanele ku va a tshama kutsongo ha kutsongo na a dya laha tshameke kona loko li vhovhiwa ku hambiloko lowu wa va vhovhiwa ku se a ya a ha tigwenta a ya masin'wini a ha tigwenta ku a tirha leni swa la kaya mas a fanele ku a ti nyika nkarhi wa ku a tshama a dya a nga tshami a dyambu hinkwaro a nga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni magambu pura kuma a ku a tlhela a khoveta a hi swona swoleswo a fanela ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanelaka ku va a dla i swinene swifutsifutsi ku va hi prestara atensan hi ntamu ka vhuvhu lweyi ka ku va hi bekisa emagheli ya yena loko se i ni vhuvhu wa ku se hi pela hi kunene se a tshamile ni la a se a kulile ala ka nkolo la a ka ha koteki a ku va a dla hi fanele ku va hi gaya a swakudya swa yena hi fanele ku va hi swi gaya leswaku swi ta mu facilitara a ku va a dla a ku va a nga kumeki a kumeka a nga dli nchumu hi ku a nga swi koti ku mita hi ku kandza veji manje a kulaka a ni tanga na yona iya a la ka nkolo ko ya ku pfaleka apetitela ku dya a nga li kumi para a minka swakudya leswi a swi kumeka para a ncakuna yene a kumeka na na wulolo la ku ncakuna para a ncakuna a swi kumeka swi mu karhatela se hi fanele ku va hina hi mu pfuna hikuva hi swi gaya swakudya leswiyani kumbe ku swi gindletela hi nkombe a ku va hi mu facilitarela ku va a dla a loko yi li tinyama ti fanela ku va ti wupfa hi ntlamu swinene a mpunga na wona u fanele ku va wupfa swinene para leswaku a kota ku va a dla a kokwana lowa hina lweyi hi ncini leswi hi fanela ku va hi xevhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi yenca kuva hikuva kokwana lweyi a nga dli purukulumbanyana ku leswi koma a nga swi zandzi leswi a hi humeni ka swona leswi koma a nga dli leswi a hi humeni ka swona e-e kumbe yena rhangana kumbe leswini leswi a ni swi lavi swi ni li sima swinene a ku yini a ku va hi tsutsumela emitirho wa Sawudi leswaku hi ya hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya hlaya swa ku a kokwana wa hina lweyi a nga dyi swa wukazi a nga dyi swa wukazi wa swi vona se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientation leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa kwini hikusa hina tinxaka hina hi fanele ku va hi vi ni papele la muti importante ka mukhalabyi lwa hina lweyi kumbe ka kokwana lwa hina lweyi leswaku hi mu pfuna a madyela hikusa yena ha yexe se a nga ha na nkamani ku la ku tiva swakudya ra yena se swi helile kuvi para yena a swi se hela ya ha mu lava kokwana lwa hina lweyi hi ya la ku mu lontsovota bya swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa ya lisa kudya lexi a nga xi juli u kumbe hi vona leswaku lexi loko a dya
singa

0: amba mali hi fanele ku hi tsutsumela xibedhlele hi lava emutirhi wa Sawudi hi khanela na yena hi n'wi tlhamuxela leswaku va ta kota ku rentara se hikwalaho ni ni ku khensa swinene a ku va ni kumekile lani na n'wini a ku va hi kombisana swin'wana ni swin'wana leswi hi fanele ku va hi pfuneka ha swona a ku undla a kokwana wa hina kumbe ku hlayisa a kokwana wa hina khani mambo
1: ku tlangela hine dokodela loko u koti ku va u tshindzekela leswaku u hi nyika a vutlhari mayelano ni mahincela manene hi ta madela ya vakulu va vanhu.

0: kunwa mati hi ntsengo wunene, ku dya swakudya swi nga ni ntalo wa mavitamina, ni ku tibekisa hi laha swi fanekelaka ha kona hi leswi nga ni lisima hi swi yingeliki swa nga mintswatsiyo ku siku bya namuntlha. A ku va munhu a li ni ntanga ya ku tlakuka, a swi hlayi leswaku wa siveliwa ku dya xa nchumu, a nga va hi loko a karhatiwa hi mavabyi ya ku kaxa ya ku mu sivela a madela manene. A hi hlonipheni a swidohati sweswo, hikusa naswona swi ni ku navela ndzeni ka madela, kambe na a li mfanelo ku va va hlayisiwa evuton'wini hi ku vonelela ta vutomi leswaku hi bekisa a madela manene yavo. Kutani nongoloko wexu u thyasa vugan'wini, mawaku loko hi kola ka wone u koti ku va u kuma a vutlhari lebyi taka ku seketela a ku hlayiseni ka vakhalabyi hi laha swi fanekelaka ha kona ndzeni ka xiyenge xa madela. Vavi na wene, Victoria Sithoi na Tomas Bruma.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene.

0: vanyezana kazvipfuyu akwasvizvikeriwa kamavadyi ekuhambanahambana murangeri washirenge shanes akakuvekisa vutomi byinene bya swifuyu hi xiyimo xa tiko ahlamuxela leswaku nahambileswi kangaro swoswi tiko li kalaka li nga na timhaka ta mavabyi ya febri aftosa xiyenge lexi xi karhi xi landza mintirho ya ku tlhava nyezana ka tihomu ngopfungopfu a xifundzankulu tet maputu gaza ni manika i nga leswi swi xanisekeke ngopfu ku fambeni ka lembe li nga hundza
1: naswiritano holobye wa tinkunga ni vutirhisi bya switirho swa ximanguva lawa Ameriku Muhlanga tolo xidoropanini xa Marakweni a rhangelele nhlengeletano ya mintlhanu ni yin'we ya ndzeni ka nkama ya ku xiya mintirho ni ku luka makungu mantshwa ma fanelaka ku landziwa minkama yi taka ka xiyenge xa ku tiva ta maxelo ya dyambu ni ku cincacinca ka mheho Stelio Manyisa
2: Ameriku Muhlanga a lava leswaku xihundzwana lexi xa INAM Instituto Nacional de Meteorologia xi va lexi xi tirhisaka a vunyan'waka a ku va ku hangalasiwa mahungu lawa ma nga ta tirhisiwaka hi swiyenge swa ku hambanahambana Ameriku Muhlanga a vulavula musumbuluku lowu a xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputsu ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kan'we ya xihundzwana xo lexi xa INAM Instituto Nacional de Meteorologia
1: Hudzwana yi nga ta kombisa xifundzankulu Maputu ka mintlangu ya vatsongwana va swikolo hi xiyimo xa tiko yi nga ta endliwa ka xifundzankulu xa Nyembana kusukela vhiki ri taka. Namuntlha yi kumekile xikola industrial yi commercial dorobeni ra ka Matsolo ndzeni ka vutilulamiseri. U tshame njhani ntirho wa kona Rigoberto Xisano?
3: Ntirho wa tsakisa va ticha ni vatsongwana va tirha hi kiki ya va vona swa ku va tirha na va pimisa mihandzu ya vunene xifundzankulu Maputu xi ni malembe ya manyingi xi ni mafestival ya manyingi na xi nga kumi mihandzu ti nga hlaya hi titulo national lembe leri a va ticha lava va kumeka lani ka delegation le va ri va dya ku cinca michumu va nyoxa hi mintirho va hambaka va nyoxa na vona ni leswi vatsongwana va swi kombekisa ndzeni ka kampu
1: mi twile mahungu ya madyambu ya Emissora Provincial de Maputo rihindzani ya wo ra ritaka

16 horas e tlhantekela 5 minutos ya ve nkarhi wa mahungu ya madyambu Radio Mozambique, nkarhi lowu hi khungaka hi lavetela nsimbi ya 16 horas i wora lo rhanga ka lawa ya manharhu ni hafu hi matamelaka ku ya fika ka nsimbi ya 19 horas na 30 minutos ana wena José Ariel Makwaku lweyi ya ku xuvela ka vuyingiseri byinene bya mintirho ya Radio Mozambique, mintirho leyi hi yi tamelaka na hi sukela dorobeni la ka Matsolo xifundzankulu Maputo li pelile hinkwako hinkwako lomu hi vaka na hi fika kona hi ndlela ya mpfunga wa hina 102.3 ka frequency ya mudlada ni hi miliwoito eka on the bed impela hi nkarhi lowu swinene ku va hi ku kombisa leswi mintirho ya Radio Mozambique yi nga ta fambisa swona.

Tushinga tangena kanzi mana yako ambanyi salavu nanga zo Musambiki ipoko pela na yekongo baka simbi ya Zasatoresh lana ingata vana yekuma mahungu ya majambo yekupinda arritu ni la Roberto Mdlovu hit Zasatoresh na singu birutush itavankari wanongonoko vula vula kaita mafambele kasu taratu sa tiko Zasatoresh na dash birutush hiya ya kuma nongonoko waku vula vula inzo ngwade zoitu oresh intla utelu wa mahungu zoitu na 15 birutush itelelaka Zimana yako ambanyi selavu nanga zatiko. Hit zanovoresh ivankaru wama timuyesi kwa nga data na storie. Zanovoresh na 5 minutos, inkaru wosu tivisu su abana hambara. Hit zanov na 15 minutos, tavu shavisi nivu palushi. Zanov na 30 minutos, ivankaru wa jurnal da noite, hikadeya nasional.

Ya fana mpela loko yi jiwa male kambe yo ka yi nga fani ka loko yi li karhi yi tirheliwa hikuva swi lava ku va hi juluka, swi lava ku va hi huma na hale mpundzu, swi lava ku ve ni ni mpela hi dloka majazi, swi lava ku ve ni ni mpela hi ya ku keni ka mati, swi lava ku ve ni ni ya ku tlhokoleni, swi lava ku ve ni ni hi hlantswa mpahla, i mintirho ya ku hambanahambana a ku va u ya yi kuma mali. Swi tiyile, majele ya yona ma hambanile. Vakona lava va tinyungu byisaka hi ku vula leswaku majasi wa kongana nandzu na va ti endlela leswi va swi navelaka hi mali leyi va xanisekeke hi ku veneni va yi kuma. Kambe chuvuka hi ku loko mali u nge se yi kuma u te ni ku anakanya leswa lisima, u tlha u vula leswa lisima. Loko a ni yi kuma a ni ta ya ni ya sungula ku xava swibilokwana swingaki kumbe swimbirhi swinharhu ntlhanu khume. Ni endla hi ku swi hlengeletela a ku va ni ta yakanyana a xikwaritana ni ta pona ka xanisa ya xirhami lexi xi baka mphela. Vulavulela swoswo siku lin'wana ni lin'wanyana hikuva u kongohata a ku ve nini loko mali u nga yi kuma u nga kota ku endla swa ku karhi. Hi va hi ku bela mavoko hi ku mpela nuna lweyi loko mali a yi kuma. Mamana lwe sinyora lwe loko mala ikuma hiku nene mpela mesmo mas é verdade alwe ata chama mabiloko uya ikuma malele ya ku kala le ya ku dhula le ya ku karata ku ikuma uya chama mamesha upenda maunya chela mo vanti ne maboti no vanti. Ho hlule mabiloko ha hi ta swi vona na ku kola kaya ka vatswela ni se hlongoliwa hi munhu a nga konangetani suki se a na yuma le ka mavoko ya kuma majaswa akwe mpela loko se a yi tamerile male fika barakena endla hi ku vabyela nge pfalani laha hinkwavo va nga lomu lowu a hakelaka hi mina kempaga kiso yewu manduka tshetshembuteka kentra badla yi jiwa yi hela yi ku luputsu se ya vita xipoko xa vaka vona nge hi xo ximuxanisaka ku sungula ku ve ni lava muloyaka mphela va endlaka leswaku a nga endli nchumu vuton'wini kambe hi yena loyi a nga ya kombela ku pfala baraka hi yena a nge ti pfalani ku va ni hakela hi mina mapaga bengwa siku la nyamuntlha a hakela byala hi kunene a ti twisa a tlhela va twisa leswaku mpela hi yena a kotaka ku veneni a xava a vutomi byi famba hi kolano u navelaka ku va byi famba hakona kambe swa ku biha hileswaku loko se u endlile ku ni lava nga ni nandzu wa swona walikaya lipelilo liradio Mozambique hi dzasa swina 20 minutos e meio kongoma ka dzasa torres.

Ilonzola nzongo wali wa vutsongo ku vene ni bindzula switsongo hi kongoma ku dlaya ndlala. Hi tshinela laya marakweni ku vene ni hi ya tiyisa varini a ku vene ni va tirha hi nkhinkhi ni ku tivonela ku tilumukela a ku vene ni va tirha hi nkhinkhi.

loko aso yendla tani ni ka mazambana ni tinyala ni ka feja u verde switsama timbaweni ni swin'wana swi ta va ni lisima ngopfu swinene hikuva a hi ta swi xava hinkwaswo hi mali ya le hansi ni mantenga ku veni ni u chela ka pawa papayi ova lawu hi kumaka na wu li kona swinene ku va hi vula lipelile ala swi hina ndzi helaka hi kona hileswaku mpela hina a hi khedi hi yo lava ku famba na wena ntsena hi ya fika hi va hi tshama na wena hi xuxa swi tsumbuli hikuva loko u nga swi tsumbuli mpela u ta lova. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

0: vovo.
1: Fungura maso, ma beremude, mukwehleteke hi nkarhi lowu wa madyambu bya 6:31. Hi pangalatana na wena muyingiseri wo rhandzeka wu kumekaka ka miganga ya ku hambanahambana hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a nga li ntsena ka Gaza ovalana gandlati bya hina byi heleketaka hi ku va hi ya nghena kona hi ku xuvela vuyingiseri byinene. Wa vona laya ka nyaka a Ponta d'Oro, a Ponta Mamole, a Ponta Malongani, halosela a Magudu, a Kaya, a ka Manyisa, a Xinavane, a Palmeira, hi vula lipelile ku longoloka ni wa hina muyingiseri i hinkwaswo hi khedeke swona a Resanu Garcia, ka N'wamba, ka Namahaja, hi vula lipelile wa le kaya hi ntsako lowukulu wena wu hlanganisaka xilembana xin'wana namuntlha hi le madyambu lamanene. Feliz aniversario. Khede ku famba na wena ntsena kusuhani ni ku sungula mitlangu lemi kongomaka a ku va mi landziwa hi vatsongwana va swikolwe laya xifundzankulu yi Nyembani.

na ku endleka leswi mfumo wa tiko u karhi u gavaleka hi ku lavetela tindlela ta ku hlomisa a nkomponi ya Petro Moke leyi ku nga ni ku yimeliwa kukulu leswaku yi tlhela yi sekeleka yi kumeka ka xiyimo xa le henhla a ku hodeni ni ku hlayiseni kun'we ni ku xaviseni ka maphalafeni a tikweni la Mozambique ni handle ka lona vulavuliwa hi makungu ma kombisiweke ku fambeni ka siku la sonto la vunharhu ene la vugamu na nhlengeletano yi landziweke laya na Ponta d'Oro a matutwini xifundzankulu Maputo.

kuvulavuliwa hi mintirho ka yona ku nga ta tirhisiwaka mali leyi fikaku ka 63 billion wa mamedical. Mintirho leyi mikarhi se mi landziwa hi kusuka dropeni ra litete ku ya Xangara ka mpfhuka wo hi 35 wa makhilomitro. Mahungu ma nyikeriweke hi delegado wa Administração Nacional de Estradas. Ndhawu ka ku veni ni ya tiveta makungu ya ku lulamisiwa ka switarati lahaya na xifundzankulu tete. I 16:42. Hi endla radio hi ntsako, hi endla radio a kaya, hi endla radio hi kongoma muyingiseri wa radio Musambika nga le ntsena.

nyimpi hinkwayo leyo ku va ni ku tivisa leswaku he u nga bohi hi ku va nguvu leyo na yi lava mpela ni lava nguvu ya mehe i 17:50 minutos hi endla radio hi ku kongoma wena muyingiseri hi endla radio hi kusukela dropeni la ka matsolo hi endla radio hi li rhandzu ni ndzhaku lipheli lova lawu hi kumaka na wu li kona wa le kaya hi 10 minutes ku va hi ya nghena ka simbi ya Zasat Orange 5 horas wa majambu namuntlha i 18 ka agosto lembe 2026 kale khale hi ta va hi ku nyika leti ti yelanaka ni mihandzu ya musambola eka 14 jornada kambe pfumela leswaku hi ta fika ni ka 13 jornada ya musambola lembe ra nan'waka 2026 hi ya mahlweni hi ku landziwa mintirho ya ku yekiwa ka xitarati xi sukelaka laya na akuruzamento yi tiviwaka hi vito la muhlafuteni hi ku kongoma Santa Isabel mhaka yi tisaka ntsako ka vahanyi va muganga lowuya hi tsaka hi tlhela hi longoloka na wena

Xalisima ka timhaka ta vukati a hi ku saseka ntsena. Xalisima ka timhaka ta vukati swi lava ku twisisa hi minkarhi min'wana, swi lava ku hlonipha hi minkarhi min'wana, swi lava ku tiva leswaku vanghana loko wo sikisela na vona va wonhetela swa wena leswi u swi vekiseke, va ha hlula swa wena leswi mpela u tshameke na u anakanya leswaku loko u swi kuma a ta va hinkwaswo. Hikuva u swi kumeke, tiva leswaku van'wanyana leswi u nga na swona va naso i hi kwalano ke va navela, i hi kwalano ke va nga tshuka va ku tekela, i hi kwalano ke va nga tshuka va ku hahlulela. Tiyisela, pfumela leswaku nkarhi lowu hi nga ka wona papayi wa karhata. Loko u nga swi twisisi ha hombe a vukati u ta byi xungeta hi xintihwana. Hi vulavula hi vukati, ti hlayiseli u nga ha nyimele ku veneni va ku hlayisela van'wana. Wa hi kona mhaka hi vonaka haleno hi chavaka ku byela kambe kutsongo hendla hi ku hi xunhula hi khema hi partire hi xiputukezi.

0: Instituto Nacional de Meteorologia, xiva lexi xi tirhisaka a vunyan'waka a ku va ku hangalasiwa mahungu lawa ma nga ta tirhisiwaka hi swiyenge swa ku hambanahambana. Ameriko Muxanga a vulavula musumbuluko lowu a xifundzeni xa Marakwene, xifundzankulu Maputsu, ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kan'we ya xihubyana xo xa INAM, Instituto Nacional de Meteorologia.
1: Hubyana yi nga ta kombisa xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya vatsongwana va swikolo hi xiyimo xa tiko yi nga ta endliwa ka xifundzankulu xa Nyembana kusukela vhiki ri taka. Namuntlha yi kumekile xikola industrial hi commercial doropeni ra ka Matsolo ndzeni ka vutilulamiseri. U tshame njhani ntirho wa kona, Rigoberto Xisano?
2: Ntirho wa tsakisa, va ticha ni vatsongwana va tirha hi kiki ya va vona swa ku va tirha na va pimisa a mihandzu ya vunene. Xifundzankulu Maputo xi ni malembe ya manyingi, xi ni mafestivali ya manyingi na xi nga kumi a mihandzu ti nga hlaya hi titulo national. Lembe leri a va ticha lava va kumeka lani ka delegation le va ri va dya ku cinca a michumu, va nyoxa hi mitirho va hambaka, va nyoxa na vona ni leswi vatsongwana va swi kombekisa ndzeni ka kampu.
1: Mitwile mahungu ya madyambu ya Emissora Provincial de Maputo, rihindzani ya wo ra ritaka.

0: tiva ta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vayaki tiko.
2: Oyo oyo murhandzwa muyingiseti wa Radio Mozambique. Ka nongonoko wa namuntlha wa mafambela manene switaratwini hi bulile na Gisele Novele, murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa xitshungu mayelana ni mafambela manene switaratwini, lweyi a hi byeleke leswaku ntirho wa vona wu ni mihandzu hambileswi swi karhataka swin'wana ni swin'wanyana. A hi tweni mabulo hi nga ve nawu ni murhamba wa hina.
3: Mina Gisele Novele, ni chefe wa seção de instrução ao Junzisi, colégio Fundzakulu Kamatsona.
4: Ele yini a mentir le mi enjaka ya ku dyondzisa lomu xitaratwini, mi dyondzisa vafambisi va movha ni vafambi minenge, hi wini nhlamulo mi yi kumaka?
3: A ntirho wa hina loko hi wu endla lomu xitaratwini nhlamulo u kumeka u tsakisa swinene. Hinkwavo vanhu lavo hi va dyondzisaka lomu amakuruzamento ni lomu va talaka endzengo yayikulu lomu mabazara va kumeka va yi nyoxela a dyondzo leyi hi va nyikaka siku dzin'wana na dzin'wana. Purokoloko ma hayi dyondzo leyi na vona va kumeka va swi twisisa, hi va swi vona swa ku hina hi kota hi khatala hi kota ku hi va nyika dyondzo leyi para a tinghozi ta mimovha ti fambela a kule na vona. Hikwalaho na vona va swi tsakela, na vona va kumeka va xixima a minawu leyi hi va byelaka yona siku dzin'wana na dzin'wana.
4: Swikarhato leswi mi tlhanganaka na swona ku fambiseni ka mintirho ya n'wina ya ku dyondzisa hi swi?
3: A swikarhato leswi nga na swona na nge kaso karato maji iku avano avanganyane avakumeki vaxishima leswi vadzwelaka swona vasuka makaya na vaxwilile si akuya koleka mintshati le vange pasadera provokota ku vatsemakanya xitrato inawo vakumeka ku vanga ikumprire vakota vatsemakanya xitrato na vajika jika vakhapha phakati ka mimova. Se leswi swi kumeka swi hi xukwarisa swinene purke nyamuntlha podi a tsemakanya xitarati ni n'wana hi ndlela yo liyani ya n'wana siku lin'wana podi va kumeka va nga le xikan'we na yena a ta kota a tirhisa a leswi a nga swi vona ka papa wa yena kumbe mamana wa yena a tsemakanya xitarati na ali yexe se a nghozi loko yi fika va nga va gadliwa hi movha. Se hi leswo hi kombelaka swa ku a vapapayi ni vamamani ni vamakwavu lavakulu swinene va kota ku va tsema.

0: hi fanele ku xixima hi tindlela hinkwato mafambi lama nga le switarateni. Hi amukelani ku lelela ka Alberto Langa, loyi a mi xivelaka vuyingiseti byinene bya mintirho ya ha landzelaka ya xitichana xa vuhaxi. Ku je ku engeta.
1: Tiva ta mafambela switarateni.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a kaleteke exikarhi ka kampu a kaleta mbelo wa ku sungula a kaleta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbu wa mpepo a yimise ntlangu
1: u ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbelo wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a hi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfunisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Agora mais do que nunca o entretenimento para a tua família ficou mais acessível chegou o pacote light da TMT criado para ti que queres mais diversão gastando menos Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: Siya xifundza xa ka Nwamba ku simekiwile ribye ra ku sungula ku yaka yindlu ya mintirho ya swirho swa Afrika-Dzonga ni swa Mosambiki kun'we leyi chiwaka Frontera de Paragem Unica. Matiko ya Eswatini na Mosambiki ma tlakuxa ntirhisano ka xiyenge xa vufuwi a ku va ku khakerisiwa mavabyi ya tihomu ngopfungopfu mavabyi ya mathoyisa. Hi wola ka ntirhisano lowu namuntlha mugangeni wa ka Mahahu xifundza xa Matutwini ku tlhanganile hubyana ya Eswatini ni hubyana ya Mosambiki ka ntirho wa ku tlhavela nyezana tanihi mahungu mataka na Veronica Sidumu.
1: Tiko la Mosambiki ni la Eswatini ma karhi ma tlakusa ntirhisano ka xiyenge xa ta vufuwi enkongometeni ya ku va ku helisiwa mhaka ya ku va swifuwi swi fa hikwalaho ka mavabyi ya ku hambanahambana ngopfungopfu lama dyiwaka febre aftosa. I hikwalaho ka swona wavumbirhi lweyi tinhlari ta xiyenge xa hakelaka ku vekisa vutomi byinene bya swifuwi atikweni ra Eswatini ni pfuxeleke a xifundza xa Matutwini xifundzankulu Maputo ku va xi ya vona hi kusuhi a mafambelo ya mintirho ya ku tlhavanyezana ka swifuwo a ku va swi vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana. Murhangeli wa xiyenge xa hakelaka ku vekisa vutomi byinene bya swifuwi hi xiyimo xa tiko a hlamusele leswaku na hambileswi ka nkarhi wa swoswi tiko li kalaka li nga na timhaka ta mavabyi ya febre aftosa xiyenge lexi xi karhi xi landza mintirho ya ku tlhavanyezana ka tihomu ngopfungopfu xifundzankulu Ted Maputo Gaza ni Manika i nga leswi swi xanisekeke ngopfu ku fambeni ka lembe li nga hundza. Abel Xilundzu a tsati a vafuwi a ku ve ni ku hlayisa swiharhi swa vona kun'we ni ku va va swi tlhavisa nyezana enkongometeni ya ku va swi nga kumiwi hi mavabyi ya ku hambanahambana. Hi tlhelo lin'wana a tlangele ntirhisano wa tiko la Eswatini lana twisisaka leswaku hikwalaho ka ntirho lowu matiko hamambirhi ma ta swi kota ku va ma khalukisa a xikarhati lexi xi hlengelaka akuhoxeleni ka nhluvuko hi tlhelo la ta cuma.
2: Ntawa hi kumeka lana nyamuntlha hi buyisa vapfhumba lava va buyaka hi Swatini ku ta vukelo leswi hi endlaka ndzeni ka ku vhikelela mavabyi a swifuwo swa ka hina hi tshimatshima mavabyi leyo huma mathuthuva ka tinomu ni ka minenge va nga le i febre aftosa. Entao hi leswi ni nga buyisa a va yakelani.
1: Murhangeli wa xiyenge xa hanyelaka ku vekisa vutomi byinene bya swifuwo hi xiyimo xa tiko Abel Xilundzu na vulavula hi liendzo leyi endliweke hi tintlhari ta xiyenge xa hanyelaka ku vekisa vutomi byinene bya swifuwo ka tiko la Eswatini hi livavumbirhi leyi pfuxeleke a xifundza xa Matutwini ku ya vona hi kusuhi mafambelo ya mintirho ya ku tlhavanyezana ka tihomu a ku va ti vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana. I ntirho lowu landziwaka ndzeni ka ntirhisano xikarhi ka matiko hamambirhi lawa hikwalaho ka ku va ma vundzamanile ku endleka ka mhaka ya ku va mavabyi ma hlasela a matiko hamambirhi.
0: Loko hi suka aka Mahahu a Matutwini hikwalaho ka nhlengeletano xikarhi ka matiko ya Eswatini na Mosambiki layi kongoma ku tlhavela nyezana ka swifuwo swoswi hi pfuxetisa mahungu lawa tolo ku nga ve nhlengeletano ya vuntlhanu ni yin'we ya ndzeni ka nkama ya Konsedlo Konsultivo ya ndzawulo ya ta switirho swa ximanguva lawa ni ku cincacinca ka ta maxela dyambu. Mahungu lawa ma ta na Stele Yumanyisa.
3: Holobye wa ta tinqunga ni vutirhisi bya switirho swa ximanguvana lawa a tsatsiya xihubyana xi hanyelaka ku paluxa mahungu ya ta ku cincacinca ka matshamelo ya nkama Instituto Nacional de Meteorologia a ku va xi ya mahlweni hi ku tirhisa switirho swa ximanguvana lawa a ku koleni ka mahungu ni ku paluxeni ka mahungu mayelanaka ni ku cincacinca ka ta matshamelo ya nkama hi xiyimo xa tiko. Ameriko Mushanga a lava leswaku xihubyana lexi xa INAM Instituto Nacional de Meteorologia xivaleshi xitirisaka a vunyanwaka akuva ku hangalasiwa mahungu lawa mangata tirisiwaka hi swiyenge swa ku hambana hambana Ameriku Mushanga avulavula musumbulukulo a xifundzeni xa Marra.

0: makwene xifundza nkulu maputsu ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kan'we ya xihubyana xo xa INAM Instituto Nacional de Meteorologia.
1: Automação das instalações das estações meteorológicas permitirá substituir processos manuais por sistemas capazes de recolher e transmitir dados em tempo real com maior rapidez, qualidade e continuidade.
0: Marito ya Musa Mustafa, murrangeli nandza wa Instituto Nacional de Meteorologia, loko avulavula hi ntirho lowu va nga ta wu tamela ndzeni ka ku va va sungula ku tirhisa switirho swa ximanguvana lawa enkongometweni wa ku va ku yantswisiwa a matirhelo ya vona. A ntirho wa vona i ku hangalasa mahungu mayelanaka ni ku cinca ka matshamelo ya nkama na mhangu leyi yi nga si na fika, na nkongometo ku va mfumo wu swi kota ku va a ku rhanga wu fikelela a xitshungu.
2: Khanimambe mahungu lawo Stelio Manyisa. Hubyana yi nga ta kombisa ka xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya vatsongwana va swikolo hi xiyimo xa tiko yi nga ta endliwa ka xifundzankulu xa Nyembana kusukela vhiki ri taka. Namuntlha hubyana ya Maputo yi kumekile xikola industrial e commercial dorobeni ra ka Matsolo ndzeni ka vutilulamiseri lani Rigoberto Xisana taka ni mahungu ya nkoka hi tlhelo ra vutilulamiseri bya xihubyana xa xifundzankulu Maputo kama Jogos Escolares Nyamban 2026.
3: Inkomo vengisete wa Radio Sabiki na kunenya yengolani ya leno Instituto Industrial da Matola la nukumeka ka a delegação rechifunza nkuru Maputo ingata kumeka a Festival Nacional de Jogos Desportivos Escolares Nyamba 2026. Mpiro watakisa wa ticha ni watongwa na watira ikiki ya wavona shaku watira na wapimisa a mihansu ya unene. Chifunza nkuru Maputo shini malembe ya manyingi, shini mafestivali ya manyingi na shinga kumi a mihandzu tingahla hi titulo nacional lembe leri a vatixa lava kumeka lani ka delegação levari va dya ku cinca a michumu na vona vatixa vanharhu ni ku va tsaki va nyoxa hi mitirho va hambaka va nyoxa na vona ni leswi vatsongwana va swi kombekisa ndzeni ka kampu nakona ni ta sungula na mamana a na ticha mun'we ticha Trenadora ao mesmo tempo u nga mbala vito ku sungula
4: a vito la mine mina Arminda ni ticha wa marakweni ni la ni tira ni modalidade de handball ni tira hi petula a edição lele a ntirheli kampa ni dari matreno ni tira ni petula mas hi na ha tsaka hi ntirho lowu hi wencaka a vana va kombisa ku kula aka kade ka prestação desportiva swa hi nyoxisa e pronto para ku continue para dar para ku ya ya kopitira ilungile
3: ndiba swa ku a modalidade wa mwina u ta buyisa xihiwa ti kahla yi bindzu lalinene hi titulo
4: non falha nada hi ta buyisa hi ta buyisa hi valungisile vatsongwana hi ta buyisa
3: khani mambo nakona ni ta bula na ticha mun'we professora treinadora ao mesmo tempo u nga ta bala vito
5: Ivone da Graça Nyaxengo, lembe leli ni tira ni vatsongwana va ginástica e kambe la ku sungula ku tira ni vana va ginástica kambe i desafio ya ikulu hi na vana vambirhi va special yi nga lavaka va nga yingisi ni lava va normal se hi tirhisana na vona ka ntlawa wa ginástica salto a corda ni swin'wanyan'wanyani kambe ha tshemba leswaku va ta lulamisela swilunga hi ta kota ku vuya ni mamedalya nkomu
3: hi ta buyisa mamedalya
5: hi ta buyisa mamedalya hambiloko va leswi nga maprova ya manyingi a medalya li ta vuya nkomu
3: ni ku khani mambo nakona hi ta bula na mun'we hayi na ticha mun'we professora treinadora ao mesmo tempo a nga ta bala vito na yena
6: Brigida Masango, ni teacher wa educação física, ni fundisa escola secundária Alfredo do Nyamtete. Mina lembilezi ni tire modalidade wa ginástica, ginástica yelweyo anga kutlula mpindza. Ni ka ginástica yo tilungisela hi ntamu hinkwawo porque hi modalidade swa ku vana tengi va kumeka na va le concentrate ka modalidade lezi ni vana va bidzi va normal ni vana va bidzi va ku kala va nga khaneli va nga kala va nga ingeli.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a kaleteke exikarhi ka kampu a kaleta mbelo wa ku sungula a kaleta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we eka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbewa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muyi a n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swoswi a vulavula ni biwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wisa vele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Instituto de Linguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena Swo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Milu Dzense Center na nti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo a Avenida Jezekra Veirinha nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Linguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: 19 horas 24 minutos e 57 segundos. Fukanyana Utsongo akuva ia komansimbi ia 19 na 30 minutos. Atavankare wantirhisano na antena nacional ankuveni wa dropa laka Maputsu. Nkarhi lowo wu ta va wa ku va hi entelela hi leti ti vumbeke mahungu makulukumba lawa i nga wona hi felaka a ku tiva a vuxa hi tlhela hi tiva leswi swi humelelaka hi xiyimo xa matiko man'wana ya misava hi n'wi xuvela a vuyingiseri byinene hi ku entelela hi n'wi xuvela ku ya mahlweni hi ku longoloka na Radio Mozambique. Ka mintirho hi tshuneleke hi tamela hi nkarhi wa 4 wa madyambu hi longolokile kun'we hi ndlela ya ntsako. Hi longolokile kun'we hi ndlela ya ku hlonipha a mintirho ka muti wa hina wa ta vuhaxi. Na henhleni ka swona swi fanelaka hina a ku va hi bela a xiyandleni. Kambe na hi nga se bela xiyandleni. Swinene ku va hi hlonipha leti ti yelanaka ni nxavo ni nxaviso hikuva mpela i ta lisima.
1: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshindzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsoko Touré ka nhlayo ya Milizense Center na nti wo byana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba. Kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

Mahungu ya vusiku ye Missouri Provincial di Maputo, Muhlayi David Ntimanam. Vatsongwana vanharhu va ndyangu wun'we va luze vutomi musumbuluko lowu hi ku tshwa hi ndzilo, na va etlelile a xifundzeni xa Xemba xifundzankulu Sofala. Mhangu yi humelele mugangeni wa Isusu, lanai a vatsongwana lava kumeka kona va etlelile ka xinchachana na va ri voxe. Ku vulavuliwa hi vatsongwana va tintanga ta ntlhanu wa malembe na rin'we, sixi, 10 wa malembe na manharhu 3 ni 15 a nga dza sixi. Papa yo vatsongwana lava loko a vulavula emicini ya hina ya ta vuhaxi hi riqunga a tivise leswaku vatsongwana lavayana le xihlaleni a va kumeka masin'wini va vonelela tinyanyana ku va ti nga dyi ampunga. Hosi ya ntumbuluko

muganga luyana Armindo Adriano ehleketa kuva ndzi luyana utava ulumekiwile maxivomo hi munhu okarhi vurhangeri bya xemba byi rungula kuva byi li karhi byi endla hinkwaswo akuva ku tiviwa xivangelo xa vubihi byi yana na hi tlhelo rin'wana ku laveteriwaka a tindlela ta nseketelo wa ndyangu u lahlekeriweke. Ku tlula 2,300 ya vatsongwana ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe na n'waka va baxarile axihundzankulu Zambezia ikola ka mavabyi ma vangiwaka hi ku pfumala madyela manene ni ku kala va nga mami mafi ya vele tanihilaha swi fanelekaka kona. Loko ku fananisiwa mpfhuka wa ku fana na n'wexemu nhlayo yi komba ku yehla hi 500 a nga 500. Murhangeri wa xiyenge xa ta Nutrisam Rabia Masinga a rungula ku va ku pumbeka ka nhlayo leyi ku humelela ikola ka ntirhisano unene u nga kona xikarhi ka vona vaseketeli ni xitshungu xa muganga luyana. Mintlangano ya ku lwela timfanelo ta vumunhu lomu tikweni yi seketela marito ya ndlaveko wa ku va ku katsiwa lavantshwa ka ku tsema swiboho swa tiko ku pumbiwa xihlawuhlawu hi miganga swi nga ndlela ya ku hlayisa kurhula ni vumbano wa vana va tiko. Ka mavonela ya murhangeli wa ntlangano u chiwaka Mozambique Primeiro Rodrigues Dambo, vana va tiko va fanela ku va va tlhandlheka va hambana ni ku kwatelana va va hlengela ku hluvukiseni ka Mozambique. Murhangeli loyi a vule marito lawa wa vumbirhi lweyi doropeni ri ka Maputsu ntsindzi wa tiko ku fambeni ka nhlengeletano ya ku vulavula hi mayelana ni ku hlayisa kurhula, ku vilelana ka vana va tiko ni leswi dyondzuweke nkongometini wa ku va ni vumundzuku lwenene atikweni. Ntirho wu rhangeriweke hi Instituto para Democracia Multipartidaria. Ku tlula 300 ya swirho swa Parti de Frelimo ku katsa ni varhambiwa va xifundzankulu ni doropa ra ka Maputsu se va kumeka doropeni ra Ximoyo ntsindza xifundzankulu Maneka na va rindzela ku landza nhlengeletano yikulu ya partido leri a nga 11ª Conferencia Nacional de Quadros da Frelimo. Va delegado ni varhambiwa va xifundzankulu Nampula Tete, Cabo Delgado na Niansa va rindzeliwa ku va va yamukeliwa iwo nharu lweyi. Munyikelo mahungu ya Partido de Frelimo Pedro Gilishim a tshembisa ku va ku ya fika wa umune wa vhiki ri tsumaka a doropeni ra Ximoyo ku ta va ni kusuhi ni 300 ya varhambiwa va nga ta kumeka ka nhlengeletano leyi ku katsa ni vakombisi va MPLA wa Angola, Chama cha Mapinduzi wa Tanzania, SWAPO wa Namibia, ZANPF wa Zimbabwe na ANC wa Afrika-Dzonga. Ta Mashele Jambu. Vashiva ta Mashele Jambu varungula kuva adoropa ra Tete ata varona ringa ra tshuka kari kufumela kutula nkwa madoropa ya tiku xipimu xa 31 grau centigrados ku talandzela a madoropa ya Kilimani na Mpula na Pemba 28, Maputsu, Nyambani na Beira 27, Vilankulu na Ximoyo 26, Njanjai 25, Ugamu itava ni doropa ra Lixinga ringa ra tshuka kari pepela xipimu xa 23 grau centigrados. Mwingiseto ku rhandzeka lawa ave mahungu ya vusiku yi Misuri Provincial di Maputo. Rinzela mawan inkari uhan toloveto ripirire.

0: kasi
1: kasi mani
0: ata hi byela swa ku yene kasi imani awuxoni mama
2: tshile papai Natali Libombo
0: hiswa zishile kunene minjani
2: ipukile nilo mwitaka ekona kuzulile
0: kunene inaka mama xivitiso ahina kuva hi xihlwelisa kasi mimani
2: A vito nini Ernesto Simango.
0: Isso. Mama na Inês Ernesto Simango. Switwa na kona ha zwitwa. A vito lo dzi vuma ngofu swinene lo muka marato. Swaku he. Kuda mama na Inês Simango. Kutane hi zwonwe ka hekuti va swoku kasi mama na Inês Simango i mani ha kunene.
2: Mama ne ne Simango inwana lwi atwaluweke ka tiko dzole dza Mozambique ditu.
0: Mhm.
2: Ne twaluwe district dza Gijama.
0: Eso.
2: Provincia di Gas.
0: Ya. Ne mali. Swi achibakela u xitiva swinene.
2: Ungani pfuki nda kuba phepha. Ana banana phepha.
0: Eh.
2: Wo bona ukule hi ku lusa ti homu.
0: Ya.
2: Loko ukule ukula na swona hlokweni.
0: Impela, impela.
2: Mama na ine Simango inwana lwa tloki wa swimorana wa swakuti gugile ne
0: Antanga isi malembe
2: isi malembe
0: ya
2: ni matinyu seno konta ko sala dzimu dza undanyama
0: Okay na chomo
2: ya na chomo wa na elile ni tlwe lembe nyana dza kona kolo mema sa sente ku xikwal ku rkuiza
0: a khale zwinene
2: i khale ka khale phe
0: ya
2: ni kula nyana ndondra xikola ku hala kaya ni zani ku masikunda nyana lawa ya xikali lawa ya ni makumili ya mardozia
0: ya utala utala ka
2: xileti ni tsalile na ni tsalile nyana ku tsongo hi xileti ni ga minisuka 76 ni buya ni ta tshama lomu ka mapuza ni makwerhu lwinkulu ni wondle ka mavukweni yakhe lana ni zikini kula ni donra tindonro ku tlhasa nkarhi lowu bon wa swi tiva swaku ntanga loko yi tlhasile ya xanisana
0: impela
2: xanisana famba ni byela nyana ka ku hunga ta kona
0: leswona kutani mama loko u ta va a ku tswariweni kwaku kumbe wa ha dzimukanyana titsongo ta mahanyeleni yaku a wu tsongwanini ku za ku ya tlhasa a un'wenyanini hikusa na loko u khandla hi Gijana swi tiva hala ya ekaya mfa hi lusa tihomu mfa ku diwa
2: a
0: nkulula mfa ku diwa michomo minyingi phela ya ku va na n'waka hambi wo mihla hi mavito rimeni siku hi nga ti mi tiva kuti ya kutani hi dya xihitana xo xiya xa kusukana ku wu tsongwanini
2: mina ku kuleni ku nga ni ve n'wana lweyi ni nge rhandza ku yingisela vatswele
0: eso
2: kambe masimwini a hi tshuka hi ya ko
0: ya
2: mamana we rali lweyi a hi dondzisa hinkwaswo ku ya masimwini ku sweka swinkakatana hi nyika swipanelani swa switsongonyana leswiya
0: swa ku mi sweka ku swona
2: hi ve swa ku hi sweka misava a hi nyika nkaka a ku sweka ni nkaka lowu a gama hambi loko swi bava ku no swekile vananga swi nandzika njhani
0: ya
2: ku vo hi hembela jile leswaku hi ni kultura bya ku tiva ku sweka a ku tlanga a leswi a hi rhandza swona a ku kina hi leswi hi swi rhandzaka tini namuhla ku yimbelela na hlaya hikusa i ve kultura lebyi hi nga ve na byona kaya a va tatana veru i ve lava va nga hi dyondzisa va nga hibi kambe va hi dyondzisa na vanyoxile va tlhantlhekile hine vana va kona
0: hapfa wa nghena gongondzwana
2: nada futhi papayi wa nga tlhela ve ni xihena xa ku loko u ba n'wana ku laha kaya ku nga ka khavani ni banana a koo xa loko u nga swi tiswa ku ka khavani hi kwini ni ka banana hi kwini a wu lahleka kambe ni mapimo yakhe hi kulinyana swa ku yantswa nyana
1: kasiumani
0: a nkameli wa kona dombani swa ku a makulela ya nkama wu lowuya ni ya nawaka ha ma hambanile Inês Simango loko atava a sungule ku va kutani a tlhokuta nyana ka tsongo a hanyela dza un'wanyana byivebyi
2: ya imaka
0: ya
2: phela

0: Anamuhla ni tolo loko yo pimanisa eka kunene swi hambani ngofu
1: swi hambani
0: ka nkarhi nyana utlongolo hine hinga kula ha wone akuni ku yingiseta ngofu vatsweli ndrini ka ku hanya tanto pra xikola tanto pra kaya tanto pra munhu ku tlhangana na endleleni
1: iswa
0: loko u tlhangana ni munhu a hi dondzisiwa ku mupfuxeli wa mutiva a wu mutivi u ku
1: byixile mpela
0: inkulu intlongo swi teyini u tlhela u tiva ni ku n'wi dzungulisa ndzhaku ni kuli na ni nga na xisandzu ni munhu hikwalaho ka ku kaya kwerhu vhela xisandzu xi nga ri kona loko na ni kulile ni gama ni veka ntombinyana ya ku va dya swivela na switlhavanyana a va ni ntsimbisa na hambi hi ku va ni bula ni dya hi xitaratweni va ku loko u bula ni dya hi swaku swi kona nga ta swi endlaka u ta huma na wu kule khwizi maxi va nga ni byi swaku xihundla lexi
1: xiswa kona
0: ni dzumuka nkarhi lowu mexi munhu ni nga suka nyana la ka wuntombi bya switsongo ni hi nghena ka wukulu i nga ku va ni vona siku lo mexi tiwaka va vhovho kumbe vhovho wanga kumo a hali kone va ni hi nghenisa nyana axihundleni va ni nyike minawu endhawu hi kuli na hi li nayo minawu leyo leswaku loko swi te tikazi ku ni xihundla xa xikulu lexi u faneke ku va u hanyaka xona maxi namuntlha leswi hi swi vonaka a nga hali swona leswi pilumini byi hi ka masesenta stenta timaizomini byi wetenta swi nga ve hi xiswona ku ve ni ku cinca kukulu kumbe ku ni ku cinca kukulu lana siku byin'wana byin'wana ku ya ka ku cinca a ka hana a ri xipetu bya propri munhu hi swake yena titiva swa ku mina ni munhu hi loko swi tekasi ho hanya swa nga hambi hi swiharhi ni nga tshuka ni ku swi hanyandzo sa swa tshuka swi ku fumeta minyana hina ho vholana njhe endleleni ya ku va hi nga tivi nongoloko wa lomu
1: hi yaka kona ni lomu yaka kona impela hi swona inaka a wun'wanyana bya nan'waka mama loko u byi fananisa ni wun'wanyana bya tolo hi kwini ku hambana kumbe ku fanana loko ku nga kona
0: pontu a ku hambana hileswaku ni ta khanela hi ku tibekisa ka ku namurara a ka ha na xichavo xa ku namurara kusa va ha namurari sweswi hina tolo a hi namurara mina ni biwe nyana phela ka kutsongo maxi na ku ve vo ni ba mahala phela ni kwata njhani
1: so a swi hina maxitlheli
0: exi loko a ko va ni swi vangasi maxitlheli a no la ku n'wi hela ni ya ku phela wo ni ba mahala maxi ni tlhela ni va nyika razamo porke mina ni ve munhu loyi a ni rhandza ku va ni tlanga entawu ku tlanga lokuyani vona va pima ka ku kula ka hina ka nkarhi wa kona swona swa ku nga ve kumbexana huva ni madororo
1: hi
0: matlangele lawa hina hi nga tlangelise swona na ku ve nada maswoswiswi a vatsongwana i nga vana vero hina a va ha swi koti ku tlanga phela xitratwini loko ku nga li beju loko ku nga leswa nhakisa hinkwaswo swi hela kulumiya maxikhale
1: ene fuze a va na leswaku ha ha chava
0: nada loko u va byela hi ku chava va dya vutivi swa kasi xoxo hi chavisa ka xona i ncili xitshamise ku yini nchumu lexi maxi hina hi swi tiva ku chavisiwa hi byeliwa hi swingongomana hi byeliwa hi minchumu ya ku a xiveza u nga ta gama u yi vonile maxi hi ve ni ku hi swi yingiseta swa ku leswi va hi byelaka leswi i ntiyiso maxi va n'wana va swoswi a va ha li na swona loko wena u byela yena a ya ku pfulela komputadori a hi nghena ka inthanete a khanela ni inthanete a gama bari a ta byela wena i mamoni wa kona a ku siku mistri wal ni we dwensa ni we nada a ku endla swa wu karhi hileswaku ku ni fekunda sound ya wu karhi wa u ta n'wi byela yini n'wana
1: kwalaa
0: we hi na xona hikusa yena a dyondzisa wena ja purisa rizamu va gamaka va ku aya n'wina hiswaku va ba xinive
1: ene futhi leswaku byelaka hi xilungu wo vhela wu ku hempela wa tiva
0: loko a ku byela hi xilungu tlhela ku ina n'wana nga khani mambo u tlhela u hlekelile kuza u lima byi tilo wa manandzikaka u le apoyila we mumuni wa kona kusa a nga swi tivi wo swi tivi nje i byi tiwi bya ku nandzika a swoswi ku namurara i nchumu lexi xi onhaka a juventude porke a ka ha na a ku dondzana
1: hi swona
0: vo tlhangana xikolweni ku

0: 11 anos já, eu acho que estou com o namorado. Imagina com 12, 13, 14, 15, há com o homem que chava. Há com ganha com namorar. Era por uma casualidade que se casou com ele, porque enfim, imagina, tinha que levar isso a vanduá com o namorá. Mas em entelelo ia com a, ei, acho que
1: casada. Acho casada. Isso, não sou casada, que tem aí? Antigo já já. A mentira já rádio me famba em cama, com nene. A gente vai ler só. O Mwengi sete um colo ngofo jnene. O rádio Moçambique. Ngofo o emissor provincial de Maputo.
0: É verdade.
1: Ya. A Mwengi sete a rádio. Chego chulela, como chego chulela. Como chego chulela, como o etaquiwa. Kumbe wezola kumbe usikuma kwini sisukela kwini
0: a radio nda kuna tsukeli na nale ntongo ni sungule ku ise akuingise ka radio ikuzandza ama programa ya papa i Falsido Vieira Manala
1: isso
0: zona chatwai Abner Mkavel
1: ya
0: Gloria Muyanga
1: mpe
0: kuti loko ningisa ra ma voice lawo a swindlela ku ni support ni tira radio
1: eso pa u shovisa swa ni ka
0: mako ina ambi xikola loko vo tshuka vane zvuma vako hamba no disiyari a vaku nawe vana pena we radio
1: ya
0: hikusa a swindla tara nge Gloria Muyanga iku navela leswi va swi endla
1: leswo
0: ni ve muingi seti wa radio na nale ntongo
1: ya
0: swini ingena nyamini então loko ku yi ku tlhasa opportunidade dza kuva e ni facilidade de ligar já ano ligar a cambe lixe ena aninja kutsala swipapelani ni rumela ni dzungula vangani vanga akaya koma vanga switiso kuni ndiya vadzakanya na iradi la ando tidzungulela nyana vangano khaleka ko kokolo swiyanda famba swiyanda vuko
1: leso
0: ni dzungulile nyana ngama pronto ikukula ni humanyana kuti mbashina ni ingiseta radio ku tlhasana ni xa swingoni ingena nyamini ku fana ni namuhla ku saloko ni nga na radio ingi anyanyi
1: leswa ni kutani a minongonoko ngofu ya emisori provincial ku saa tiva swaku emisori provincial a nga sunguli namuhla have nkama lomfayeli
0: emisaumbe
1: swi ta
0: tlhasaprovincial
1: swi ta tlhasa haleni namuhla inga emisori provincial
0: futhi ni swo swi devi bya yi nga tave provincial yi tova provincia
1: Eu sou agotane isso, kili xilungwini e kumeka a kaya kutani.
0: Ehe.
1: Kuta a minongolo ko lemeku miku miku ndanti sikela ka miku nyoshisaka kusukela kholomo lomo ufaka kone na wingiseta radio kuta tlhasa na muhla. Eh ni matizela ya kone u swivonisa ku yini mama.
0: Eh a matizela nda tlhasa ku hi development le didinga kone ku saleswi i development swona. Ni va tatana vizu inga va papa izona xatwa ya mneri ikukula ka voni va kumeka xa ili va supervisor a swo
1: hiso
0: aningi hlaya swa ku minongolo ku le minga koni swo swi mi bihile kambe hikuta ka koni ntshako pra hi buya haleni a minongolo ku le a minga hambi wa ku fana na a hanyi mabuluku ya kana minga ringane inga tokozelo ne
1: hiso
0: e ma programa lawa mani nyoshisaka hi ntamo hikusa ndzeni ka woni mani ku yaka mani ku dondzisa wa vona ku ri example sweswi u likasi umani a swona xana i ndlela leyi faneke ku va yi ta tiva munhu swa ku maxikasi yelo yi hanyaka na yena leyi i mani i minongo loko leyi hi ka kunene yi kulisaka dyona radio ha dyona swa ku loko i le ku fana ni swoswi ni nga swi longoloxanyana ntshaku loko i le ku va yi pfuxiwa yi hanya ha swona i ku hanya ka radio hikusa ngopfungopfu swi nyingi swi onheka ka lomu mindyangwini mas loko u li muyingiseti wa radio u ni educador
1: switsongo
0: wa swi tiva switsongo wa swi kota ku swi hanya u ku mas leswi va nga swi khanela tolo loko no swi cinca ni swi endlisa xilei devi ni nga hanya ha swona u va u hanya mpela eka kunene a ndyangu kumbe wena munhu wa kona u yakeka
1: kunene hi swona kunene a radio a kunene bya yaka dzumeli siku na kume mamana wa ku kazi wa ku pfa hehe matolagare a ni byela swaku ya eka dokodela va ya mi byela swaku hehe u nga hanwi u nga ha dimakinina

0: tani swi fanele ku va wenje swona hikuva u yingiseta radio na manje u va xava xiradio ane yingiseta radio na manje matenisa umuva mahanya hakunene
1: ni va ni museketela porque mina yilo ni khanelaka loko no va munthu nervosa aswo ni vona swa kanje ku khanela ni munhu no ti pfulela radio
0: yeah
1: loko ku ni mfana loyi va nge hi makwakwa ni mfana loyi va nge hi livombo
0: hawu
1: ni mun'wanyan'wanyana va konenyana njhe sova ku loko wo va hlayetela va ta ku ni nixikhete kambe hayi ku ni ntlawanyana lowu wa ku loko wu chayanyana mimusika leswa u vulavula swilo a swona
0: ya
1: ni hleka noxe ni nga voni ku i va ta ku ni phundzike maxi no hanya ka nkarhi wolowuya
0: hi kusala ku makhwelile mayehla
1: phela va mayehlisa vafana lava na mina ndzi n'wana sikunjhe u vavisa swa ku ka swin'wini mu va mani
0: impela hi ta zama na swo swa ku hi julaya muyingiseti hambi hi ku zihamba njhe u ta ta tlhasa u tshama haleni hi ni hi tshama hala
1: hi swona
0: swa ku ta hi le hi hlaya ke swa ku kasini va mani
1: wola kusama hi kanganyisa ma vona mu vitisa mi swa ku kasini mani
0: ya
1: njhe na mina ndzi n'wana tivi swa ku kasini vombo i mani loko ni ta tlhangana na yena
0: impela esani mama hi swa maka hikuva hi ya mitenyela masi a vunanga lebyi u byi homekaka ha byona u byi navelaka ngopfu swinene swo ku hambiloko u likaya va chika va byi chaya ya u titwa na wuni manyawu ngopfu swinene byi nga va byini
1: ya mintsandza hikuva ni nga na wena u nga mi xi tirhe swo ni kumbela gospel
0: kutani bya kwarikile kumbe
1: kwarikeri na swi tiva swa ku wena hi wu nangangi veko phahla

0: tani loko wo chuka no chuka no khameka leswi ya no jula mati ya kunwa mta ya khom sambiki
1: impela phama msambiki msambiki nkulu phe
0: kutane kumbe vamara simango atshama muganga wini wa kone ndipani siku ito chuka phela humu yendela ya mpushe
1: yiso a kumbe vuke ngofu swinene
0: yiso
1: Yimfuko kuleya ni kumeki na nilima shakeni. Nyanyili malembe manyingi, makambe, mashakeni iti makata mfitlipilo. Watu wane runga iso.
0: Iso.
1: Iso ule kusefu ninga guga ni ketikasi.
0: Yeah. Usho hafambeki.
1: Usho hafambeki tatana. Nisuzili.
0: Ya.
1: Nikulu matola mashikala duja ngotlawasa. Ilumu nisukela kakone.
0: Iso.
1: Ilumu ninga jula nyana kone kuba nitapata na kule swi ninga dohala ni dzima nyana swi nkaka.
0: Iso, iso.
1: Ja ilumu ntumbeleke kone loko nwini shuva nwinga ta mfushela kone.
0: Kone.
1: Kanma.
0: Iso ni tlangelile kambe kutani nani xa ni uzonga hi ximbenyana msa. Ni zonwaka ni zantswa leswa ku munhu loko ni muvita ninga muvita hi vito. Ya. Hikusa mavito hakunene machuka mafana kambe a xiloso. Ashiloso hi chumu lexi masiku lawa na n'waka kutani hi swi hi xidzivalaka haha swi zandzi kuva hi vitaniwa hi swiloso wo tiva swa ku ha hi ne xida consensão mani elvish mani nevish a swi hi kona leswiya swa xitolo
1: hiswo
0: ya hi je wo tiva swa ku kasi vakasimango hi va mani
1: vakasimango va ta nyana hi kule xiloso xa vona kambe vasimango hi va mathe
0: Mate.
1: Loko ni vita ku nwa mate. Eish.
0: Ya.
1: Ntsaka ngopfu.
0: Uphathe swinene.
1: Ntsaka ngopfu ku savela va simango iva mate. Va madle phezulu.
0: Ya.
1: Phansi ku ni manyana.
0: Eh.
1: Iva ka dlakama.
0: Ya.
1: Hela ni sukela ka kona bem bem ntima ko.
0: Kutane loko va hahla. Loko va le ku hahleni, va yintisa ku yini?
1: Va le dlakama. Va ko simango. Mali phezulu ba kumathi swinwanyana ninge switsokovetele ku sala leswi inga xitimu xa radio kambe kuni le mu hingena ngena ka nyana kona ka ku roka roka nyana ku gandrela xiloso xa hina vandzawo
0: hiso a swinge mu vandzawo leswi
1: 100%
0: ya
1: unga va dama zwambo tshe kometa xikludzweni u ta heketa
0: hey gutani akawa kokwana pa vatsava ku ya u demuntsawo
1: ava hlaye mine phela manje eh mara va bongo
0: gutani vale madya phezula a phasi kuni manyala a hasi kuni manyala gutani hile ku switeyo
1: no imaka va swivoni swa ku n'wi ne va uka minga switivi ku dela mizini mu ba mu cikumetela hansi xa hina hi civilizasao a swo Ah, vonge kumidas.
0: Aikho.
1: Iteka tinsenge ya dakwini.
0: Ahe.
1: Ikuse eso nzo kulani kunyamile.
0: Kutare amakamba ichimeta lana.
1: Ikuta dangwini va uka munga sibi vukanga. Ilesho mulungu shinga gaba xichazo yeso kuna vala pena ne amba meza ntadrela enhla ni fana ni havo.
0: Impela. Kula ku shinga gaba xibyela hi leswa ku hi ndinga ti havo.
1: Kuve havo ya kono phele ya ndondriswe hina.
0: Mama itsakelile akaba na wone wayisi yakutane ikombela leswaku hakunene ungava uhebyela mazito ya vugamo yakuba usiyela avayenge sitivizu usiyela batizi ba radio uthlela usiyela na yi radio msambiki fuzi
1: kan mam ithelo da radio ikukhensa kukulu swinene
0: iswa
1: I consideração le dzinga na dona na hina vaninu. Hikusa phela hina hi vaninu hambi loko hina hi li vanhu lava hi fanele ku va na hina hi vidondisana.
0: Hiso.
1: Kambe hine ku nyosha ku kulu swinene hi leswi radio swo swi dzidzenvolverisa ka isone. Ni xipaso lexi xinyika ka avo uvinti.
0: Hiso.
1: Hikusa vhela anongolo ku kulu hambi wa hi uvinti. Loko radio dzinga na uvinti a hi radio. I khensa ngopfu swinene ka direção dza radio, I khensa leswi mi hi hlayisisaka hi swona. A swihoxo muti un'wana un'wana u nga ve u li na swona kambe wo dyondzisiwa u vo tlhoritifikari. Ni loko hi swi vona swihoxo leswi nga ta veki na swihumile hi ta mi byela swa ku lani mi phazamile. Hi vayingiseti i ku va ni va dyungula hinkwavo ni ku va na vona va rhandza radio swa nga

Hoyo hoyo mwingiseti wa kurandzeka. Hitlela hi vana wena nyamuntla ka nongonoko nwana wa sat. Longa na kaka xikhomo xa wena hi msumbuluku hi ka 14 hours na 10 minutos. Uphinda hi wa mbiri 21 hours na 30 minutos. Ni hi wa ntlhanu hi ka 14 hours na 10 minutos. Kola ka xitichi xa hina xa vuhaxa hi msori provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ka 102.3 FM ni ka 108 on the media. Nakona unga hi kuma hi internet hi www.rm.co.mz. Nkongometo wukulu wa nongonoko wa hina i ku va hi kombisa mahanyelo manene ya wansati, matimba, vunhenha, ku tihita ni ku tinyiketela kakwe ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana, ku sukela endyangwini, ntirhweni, nkerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wani a kumekaka ka tona. Tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka, ka nongonoko u hundzeke hi bulile hi michadu ya vana va nga se fikeliwa hi ntanga. Leswi vatswele va fanelaka ku swi endla a ku a va sivela mhaka leyi. Nyamuntlha hi ta ya mahlweni hi ku kombisa tindlela ta ku tshinya vatsongwani a ku a va nga tingheniseli ka michadu va nga se fikeliwa hi ntanga. Kambe tanihi xihena ka nongonoko wa hina hi ta losela hi vunanga la banda ku paluxa loko va bandleve vatswele a ku a va nga chadisi vana va nga se fikeliwa hi ntanga.

Mkosi wa kurandzeka. Hakunene ahifaneli kuchadisa vana vanga sifikeliwa hintanga. Hikuva leswo swi hoxela timfanelo ta vatsongwana ni ku va swi thindekisa vumundzuku bya vona. Ku fambeni ka nongonoko u hundzeke, hi bulile hi mhaka leyi na hi tsatsiya vabyele a ku va va nga ngheneliwi hi moya wa ku va va chadisa vana va nga se fikeliwa hi ntanga. Ka mabulo ya hina, swi ve rivaleni leswaku ku chadisa vana va nga se fikeliwa hi ntanga swi engetela vusiwana mindyangwini ya hina, nakona swi pfalela ku va vana va landza mixuvu ya vona. Nyamuntlha hi ta ya mahlweni hikuva hi kombisa mavonela ya vamamani va hamamu a nga Associação da Mulher do Amparo de Moçambique, nhlangano wu kumekaka mugangeni wa Patrice Lumumba ka mfumo wa ka Matsolo. Mukhosi wa ku rhandzeka tsundzuka, hina vabyele hi fanele ku simamela mindyangu ya hina a ku dyondziseni ka vana a ku va twisisa leswaku va fanele ku lulamisa vumundzuku bya vona na va nyika lisima a xikolweni. Na hi nga tateli marito, hi ta nyika nkama ka vamamana Julieta Manueli, Luiz Antônio Mandela, Arlinda Jorge Nyaka na Catarina Pascoal a ku va veka mavonela ya vona henhla ka mhaka leyi na hi sangula hi ku veka xivutiso lexi. A hi va yingiseni. Khanimamu swinene, nakona hi makhambi manyingi ku ni leswaku hina vabyele hi bula ni vana hi va kombisa leswaku lani a xikolwe hi xona tshinya, kambe u nga tshuka u swi vona ku ya humelela munhu a nga kusuhani swinene na hina a nga va muyakelani wa ku a humile a ya

0: nga vulavula hi Joni ku nga kusuhi, a ya Joni a ya tlhela hi mu vona leswaku hi luya mahanyela yena ngi ma u ta mu vona se ya sungula ku va kokakoka swi a swinhanyatani swa lo mugangeni swi mu vona na leswaku hi titiya wa luya wa mungani wa mina wa laya a vuya na le ka matshamela lawa a ku va vana va swi twisisa leswaku a vanhu va le handle makhambi manyingi va nga tshuka va hi peta ekhombyeni hi fanele ku va hi bula na vona hi ndlela munhu
1: kanimapa a ndlela leyi hi faneleke ku va dyondzisa a vana ku va va nga naveli vanhu lava boyaka hi le handle hikuva hi minkazi yiningi yo va vona vanhu lava boyaka hi le handle lava xongile hi nkamanyana wo luwa leswi a swi hanyaka lomu boyaka hi kona a hi swi tivi hi fanele ku va hi va dyondzisa hi va byela leswaku wena si mama laha u nga koni laha u dyondza u navela leswi mini ni ku dyondzisaka swone u navela ku endla leswinene u dyondze hikuva loko u dyondza xikolo xi ta ku pfuna a xikolo hi xona xi nga ta va ka xi ku nyika ntizo lowu wena u navelaka
2: mambo a ni na mazito ya ku tala ka ku jidara ka vatsongwana loko vhela ntiyiso ko ku jirira ni vatsongwana hi nga jiramento vhela ku hi tshama na vona hi nga kazali hi ni vamamana hikuva wanuna u pfuka huma famba a ndyangu tiviwa hi wansati xa loko na mina wansati ni nga tinyiketeli ku kudara vana laha a ku na lexi taka lulama lexi ni fanele ku yantxa vhela ku siku ni nhlikani ni ku n'wananga a xalisima ku tidyondzela u tibekela bya mundzuku bya ku yi nga futuru loko u tlhasa nkama wa kakwako u ta famba u katini na wena wa jaha a ni ku tlhaa xa ku sungula ku tijulela ntizo u hamba futuru dzaku u ta kota ku chata loko a swi sizi nchumu vhela u ya wa twa lesa a n'wana wa mumbengani munhu u gama u mu trika va ku he va buyisa nyimbo ko nyimba hi ya ku tlulo u famba swa biha no swa ku maxan'wana luya hi mini ni nga muxani ni nga disgrasara a wu minini swi kumeka xa hi tshama na hi le matshovo loko hi le vavhisini hi nga kumini ku hi yangulana tiboha manele xa a hi nge kazali hi ni vavasati a ntiyiso ya ka kwezi ku hi tshama vhela ni vana hi va nyika ntiyiso a xikola hi xona xa ntiyiso bya mundzuku wako khani mambo
0: khani mambo mamana Katarina
3: o vhela a mhaka yoleyo ya yin'we ya ku hi fanele ku endla yini a ku lwa swibakela ni vana lava hina vamamana ti nge hi tiphandza hi tiva swa ku hi endla yini hi tshama ni vana lava hi va dyondzisa hi va byela swa ku angela hi yoleyo ya yin'we ntsena a ku na swin'wana ku lava ku dyondza a ku dyondza hi loku lavekaka hi ntiyiso tenki a mun'wana ni mun'wana n'wana a pimisa swa ku tenki a ya xikolo ekusa xikolo hi swa xi taka mupfuna mundzuku ni mundlwana ka siku
0: a ku va hi hetelela mabulo ya hina marito lama navelaka ku va misiyela vamamana lava hi yingisaka a nga va lo madoropeni tihandli ka madoropa hikuva hakakunene mhaka leyi ya wusiwana hi makhambi manyingi hi yona yi endlaka leswaku hi tshuka hi nyikela vana hi na vatswele kumbe ni vo vana na vona vo va tinyikela hi va pfumelela hina vabyele hi nga va byela yini vamamana hi nkama lowu
1: hi nkama lowu hi rhandza ku va byela vamamana hinkwavo lava va hi yingisetaka ka nkama wa sweswi leswaku a hi yeni ni mahlweni hi dyondzisa vana va hina leswaku va dyondza a ku va va ta ti encela vumundzuku byavo hi tlhela hi va dyondzisa leswaku a wu kati a hi ndlela ya ku va va baleka vusiwana loko vusiwana byi li kona la mutini i ku va hi lwa hi ni vatswele ku va hi li ka hi byi hlula a hi ku va hi nyikela vana va hina ku va va va chata ni lava nga ni timali a ku va va ta hi pfuna la mutini i ku va hi va dyondzisa vana va kula va ta ti kumela mintizo va ta hi pfuna loko va tiza emindyangwini yesu
3: kani mama ni ta bala swo swa ku a mhaka hi leyi ya ku tenge hi va dyondzisa vana a ku na ndlela yin'wana a n'wana tenge a dyondza a susa makuru swa ku yini a ya phambeni ni tidyondzo bura ta tiva vumundzuku la yena
2: nkomu e vhela a vatsongwana vhela va kazatisa hi ku nga suka la u kwa yi xikolo.

0: Olo ku anga anga xikolweni a fambe a jiki hi ndlela a famba ni vanghana lomu va yiki kona a hi swa swinene va ka va swi lulamisa va ya ti xavisa vatsongwana ja a hi nga kazali nga kazaleni ni vamamana tinyaku hi ve ni ntamu kama ni wini hi va hi dukara vatsongwana ku ri ku ta tshama kun'wana a humile hi xikolo ko anga anga xikolo a yi lumuka madroga ni vanghana bya madroga a ya buya la kaya hambenyana longela swisayana lomu ka paxa a huma la hi uniform a ya tlhasa lomu a yaka kona a mbala swisayana a nghena amhakeni ya ntizi lowu a fambisaka wona ekwanti la kaya a hi swona a nga sukisa swona lomu ndleleni va mu vona swa ku lwa i n'wana manyana loko va vona mini mamani wake va le yini va le mamani wa kona a wa swi tiva ku a ni tivi nchumu ja hi kombela vhela na hini vamamana va lomu ndyangwini hi simama hi laya vatsongwana tlhela n'wana loko a huma loko a ya buya xikolweni tate swa kasi hi nga ni komba leswi u nga dyondza namuntlha hi lani u fanele ku a n'wana ku komba ntiyiso ni ndlela loko u nga swi voni u fanekele ku tshindzela xikolo xa n'wana khanela ni date wake swa ku amandya u tiva mahanyelo ya n'wana ya lala xikolweni ku ri ku ta tshama la koko a ya xikolo ku a nga yi xikolweni a famba a ya mbala uniform a huma ku a fambisa taka kwana xana khensa n'wini vamamana na hini vamamana swa ku a hi judaleni vatsongwana va famba hi ndlela yinene ku si amundzuku ka siku va ta hi pfuna vatsongwana lava a michato leyi leyi hi hlayaka hi ku hi nyikela vana paravaku hi ku hi vona a ku ti xanisa ho xanisa vatsongwana va ka kwisi hi ku a xivezi n'wana loyi hi mu nyikelaka i ntsongo va ni 3 anji a ya mu nyikelaka papayi wa masikwenta yi tali anji o ya xaniseka n'wana a ya nyimbisiwa hambi wa xikrava a tswala a hali mutsonga n'wana loyi a ni faneleku a ya xikolo ya dyondza maji hi mu limitarile hi ku ha xaniseka a hi mu nyikele ka papa hi manimani ku xigogo hi lwa ni ndlela swa ku a swi fi swoleswo swi hela swi nga ha simami hi lwa na swona lo mintini ku vana va dyondza va ya xikolweni purapfela ku va ku tikumela mintiso khani mamba
1: khani mamba swinene mama na Arlinda marito mambirhi manharhu ku va hi hetelela mabulo ya hina
2: khani mamba a hi lwenini vhela ni vatsongwana a mhaka hi yola yi hlayaka laha ni makwezi wa nga timhaka leta ku loko a suka kaya ni tshama na hi ku yena a yi a xikolo na ku lela ndleleni va ni tinyingi mai a hi lwenini a ku na swimbenyana vamamani hi hini ku dya ka hi lwa ku va hi swi ta kota ku swi khaluta timhaka leti hi lwa ni vo vatsongwana ku na swimbenyana vhela maji laha handle lani a mahanyela ma cincile loko va le handle vatsongwana leswi va swi hanyaka i swimbenyana loko a nghena la kaya leswi va swi hanyaka i swimbenyana kambe a hi lwenini hi nga ka hi nga heleliwi hi matimba ya ku hi lwa na swona a hi lwenini a ku hi ta za hi kota ku va hi hlula a mhaka leyi nga ka yona khani mama
1: khani mama swinene hi tlangela swinene ka vamamana lava tinyikeke nkama ku va nyamuntlha hi bula hi nhlokomhaka leyi yi xanisaka swinene emahanyeleni ya hina hakunene swa xikuvalisa hikuva loko hi vona vana u tlhangana na yin'wana se a ni n'wana kulobye se swi kumeka na swi xikuvalisa hikuva hina a tolo a hi ku a ta heta usiwana kambe usiwana loya liya hikola ka mahanyela loya liya hikuva leswi a nga ha teka n'wana a nga tirhi nuna a nga tirhi kambe tolo a zame ku va muxengaxenga u vonanyana swa ku tsakisanyana laya u ku hi swa swinene a hi tivoneleni haka kunene hi ya mahlweni hikuva hi khwavela vatsongwana va hina a ku va va nga tingheniseli ka mhaka leyi va ka hina ku dyondza ni ku dyondzisa a swi gami minkarhi hinkwayo hi fanele ku dyondzisa kusukela endyangwini ndleleni ni ka tindhawu tin'wani hi kumekaka ka tona mukhosi wa ku rhandzeka hi kusuhi swinene ni ku va hi gemeta nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi heteleleke mabulo ni vamamani va hamamu lava vekeke swifuva swa vona aku heliseni ka michadi ya vana vanga se fikeliwa hi ntanga.

Mahungu ya vusiku ya Missouri Provincial di Maputo, Muhlayi David Ntimanam. Vatsongwana vanharhu va ndyangu wun'we va luze vutomi misumbuluko lowu hi ku tshwa hi ndzilo, na va etlelile a xifundzeni xa Xemba xifundzankulu Sofala. Mhangu yi humelele mugangeni wa Isusu, lani a vatsongwana lava kumeka kona va etlelile ka xinchachana na va ri voxe. Ku vulavuliwa hi vatsongwana va tintanga ta ntlhanu wa malembe na rin'we, 6, 10 wa malembe na manharhu, 3, ni 15 a nga dza 6. Papa yo vatsongwana lava loko a vulavula amicini ya hina ya ta vuhaxi hi riqunga a tivise leswaku vatsongwana lavayana le xihlaleni a va kumeka masin'wini va vonelela tinyanyana ku va ti nga dyi ampunga. Hosi ya ntumbuluko wa muganga lowuyana Armindo Adriano a ehleketa ku va ndzilo wuyana wu ta va wu lumekiwile maxivomo hi munhu wo karhi. Vurhangeri bya Xemba byi rungula ku va byi li karhi byi endla hinkwaswo a ku va ku tiviwa xivangelo xa vubihi byiyana na hi tlhelo rin'wana ku laveteriwaka a tindlela ta nseketelo wa ndyangu wu lahlekeriweke. Ku tlula 2,300 ya vatsongwana ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe na n'waka va baxarile a xihundzankulu Zambezia ikola ka mavabyi ma vangiwaka hi ku pfumala madyelo manene ni ku kala va nga mami.

Mafiavele tanihileswi swi faneleke kona. Loko ku fananisiwa mpfhuka ku fana na n'wexemu, nhlayo komba ku yehla hi 500. Murhangeri wa xiyenge xa Tanutrisam, Rabia Masinga, a rungula ku va ku pumbeka ka nhlayo leyi ku humelela hikola ka ntirhisano wunene u nga kona xikarhi ka vona vaseketeli ni xitshungu xa muganga lowuyana. Minhlangano ya ku lwela timfanelo ta vumunhu lomu tikweni yi seketela marito ya ndlaveko wa ku va ku katsiwa lavantshwa ka ku tsema swiboho swa tiko, ku pumbiwa xihlawuhlawu hi miganga swi nga ndlela ya ku hlayisa kurhula ni vumbano wa vana va tiko. Ka mavonelo ya murhangeli wa nhlangano u ciwaka Mozambique Primeiro Rodrigues Dambo, vana va tiko va fanela ku va va tlhontlheka, va hambana ni ku kwatelana, va va hlengela ku hluvukiseni ka Mozambique. Murhangeli loyi a vule marito lawa wa vumbirhi lweyi doropeni ri ka Maputsontsintsi wa tiko ku fambeni ka nhlengeletano ya ku vulavula hi mayelana ni ku hlayisa kurhula, ku vilelana ka vana va tiko ni leswi dyondzisiweke nkongometini wa ku va ku va ni vumundzuku lwenene atikweni. Ntirho u rhangeriweke hi Instituto para Democracia Multipartidaria. Ku tlula 300 ya swirho swa Partido Frelimo, ku katsa ni varhambiwa va xifundzankulu ni doropa ra ka Maputsu, se va kumeka doropeni ra Ximoyo Ntsindza xifundzankulu Maneka, na va rindzela ku landza nhlengeletano yikulu ya partido leri a nga 11ª Conferencia Nacional de Quadros da Frelimo. Va delegado ni varhambiwa va xifundzankulu Nampula Tete, Cabo Delgado na Niansa va rindzeliwa ku va va yamukeliwa iwo unaru lweyi. Munyikelo mahungu ya Partido Frelimo Pedro Gilishi a tsembisa ku va ku ya fika wa umune wa vhiki ri tsumaka a doropeni ra Ximoyo ku ta va ni kusuhi ni 300,000 ya varhambiwa va nga ta kumekaka nhlengeletano leyi, ku katsa ni vakombisi va Empelia wa Angola, Xama xa Mapinduzi wa Tanzania, Swapo wa Namibia, ZANPF wa Zimbabwe na ANC wa Afrika-Dzonga. Ta Mashela Jambu. Vaxivi ta Mashela Jambu va rungula ku va a doropa ra Tete, a ta va rona ri nga ta tshuka karhi ku pfumela ku tlula nkwama madoropa ya tiko xipimi xa 31°C, ku ta landzela a madoropa ya Kilimani na Mpula na Pemba 28, Maputsu, Nyambani na Beira 27, Vilankulu na Ximoyo 26, Nchanchai 25, Ugamu itava ni doropa ra Lexinga ri nga ta tshuka karhi pepela xipimi xa 23°C. Mwingiseto ku rhandzeka, lawa a ni mahungu ya vusiku yi Misori Provincial di Maputo. Rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ri pelile.

0: kuphatima unandzi bya vunanga patima
1: hikela hiningena ka xikoma moya xaku akuva hikupangalata muingiseto wa kuzandzeka hinongoloko patima maputu 2026
2: lan hitla ku xava imbeleleni va chayi va xifundza nkulu maputu hikutirhisa ntshantshu wa vunanga
1: yingela nongoloko lowu hi vunyaminyami akuva loko ku tlhasa nkama wa ku vhota ku tekela ku swi landza hi laha swi fanekelaka ha kona hi ndlela ya ku tihlawulela alisimu
2: lowu i nongoloko patima maputu wa emisori provincial di maputu wa radio mozambique lowu u nga ta yingisaka mpfhukeni sonto ya vhiki rin'wana na rin'wana hi nkarhi wa 8:10 ni hi ku phinda i 22:10 leswo wa vumbirhi
1: Jimuka, u nga yingela nongoloko lowu loko u kumeka amagudi hi 89.0 FM, a Ponta Douro ha 90.0 FM, TMT canal 923, ni hi internet loko u juletela Radio Mozambique hi www.rm.co.mz.
2: Ka nguva leyi, hi ya mahlweni hi ku va hi tirhisa ni maradio komunitaria. A radio comunitaria ramagodi unga hikuma hi 105.5 FM